0: Alamisi bute, maybe so pass you can so subos ya behega tulibu behega ma won sa gin so in sa sarabani, so kanama nyanga nyam minti bugo ma son yuko so my tulipa who soni who sarabani. Sa sama so a miss my gusong gula sama ke we are same wokum bono. In a sabukamuni we ma simbe no doge sa but in the gab hen no normal. Jeff da be okurando.
1: Alafi arabi kwa
0: behega tulibu.
1: Oh in daminoke.
0: Ami.
1: Mba duga pasiwa.
0: Ami.
1: Eh mun hokuru ga ngu sado.
0: Ami. Sinte boegyo ha awyo.
1: Boegyo ha do.
0: Yo. Rafid kure.
2: Ogura.
0: Ana we hipuna.
2: Rafia.
0: Awo.
2: Ana sunire.
0: To. Eh ha gun hosia.
2: Yo. Ko ba ya he mara.
0: Ira mami ira ba ga tumba.
2: Yo.
0: Ira tumba ira mami ya ni gindi. Ya ma wa na ka somi.
1: Eh ka ka.
0: Kama hama paten gini na ka hi uro.
1: Wa kin a gobiro dia.
0: Eh, tawo na ngwa bi juma manakin wo me ekuru bagamo me ekuru ga kula ma
1: menema
0: tonwa nga sia ma ngi nga tuhia
2: yo
0: ya ma eh la fil kule won duani
2: taw baga ye gwe so
0: mo ay ana asi doge ma aduma mo
2: eh da duma mo iru ya
0: ga de dunwo guno
2: a kpiguna
0: ndun kpigura no ha Ya wala sasi anu gudo masa ka soma so anu gudo bisa kan ma bu ma wa bai pon kon no be han soma kun aso ten dan ko ko ban ba ti aka no kan ba gu bulun fa yi wa mi su no sia ko ban ba ti aka no kan ma ka no da ba ka pran wa mi sa kun adu ge ko ban ba ti aka no kan mi wiru kan no mi bulun sa gi be agi aso ba pin awu gya da ba ka ture ko ban ba yiru kan no kan mi wa ka no mare mbi da gya ko ban ba yiru kan no kan mi wiru kan no wa mi ku mi aso ho be da ba ni no sia mi aso nga soma edo mi se ka mo kun bon so gi na be again in subcommittee to do

0: Ça c'est un mieux. Soko wana bati akane kama wana bati ajeb dobiya. Ah fai moga kama bono kusimbo bote.
1: Diba na na fai mogo ngapa bono kurabi. Nem gega aga amamuni. Miho na kini bote hu fai pioko. Ya na no batamba mona bono. Bone gana migunga bena. Mia bongo gana tu. Banshwa batamba mona yako.
0: Miga bera. Mia bongo la bero. To nem buhi kuno ho na wama de ten inwa moga unongo me boro ka boro inwa to ba ingura no sine ge pi ho mi we ne ga sina e buhi na je no gangu na wa to mandan kura ye kan ye na sona to so go do be ye so go ra wa ventare mo ka di mami go ka boro wa mi o musi
1: Mename.
0: Eh, saba yemo ga wa ya badu ma mege ga be yin na be go wa
1: no ma ne.
0: Ben go kula buhi ku to yi ga yi so na mo. Iman ko yin we ne ko to. Ba hi musimi ye wi an ko wa ki un ko wa bu ko ne ba mo ya ya.
1: Mename.
0: Go ku man da ga do ne ben yini ka na ba ne. Ben yi gi ga na ba be se we ne bu wan be wa i wa saro. Yi po mo yi wo he na mo yi mo te mo. To pa ben ba ko su yu be ko mi ya. Nanti mai ye na po in kagina si wira win ko ha ko ken wa himin na fara
1: ndia ko ko swa
0: to
1: to
0: bon hi ko minga ko ye ka ho
1: miame
0: ka wa benefi mi ka wa
1: ye ho
0: to
1: ka wa
0: ne tu ho ba ne ye ba to wa mi bon ga be la mi bon la be
1: rafid bi akure
2: to de mi rabi ye girwa de mi ho ne tine ye wa mi wo in wa mo ga wono ogume ho ba ga bi ogume ho mero ga bi ba igunna no hine to mindia wero ba danduge babu wabgo be kun haku
1: yeme gema ye wala rabi ye gon sonni d'autre goa o un sugur kwa
0: o
1: ma ga ga ga ga wene ya win awahiba mo be ton inne be pro ambe wa be ngo se bi duro komia ira o win win boko kwa win bogote ao kan win bogotura ya wa wa hebe ube suka
0: oh
1: mo be suka tetia wa ka wi bogo tena kya ame bua ya awa he u so so so o ga wi bogo te o ga fe bia ma u yiru se suka ma winti mo kwa mo nga ya hewa iba me na be ne pro be pro ba da tetia kan ya he kwe be ngo pa wi bogo te bua one inye wa one wo mo ne to in wi bogo te ye ku hiyo ya ba wi bogo te ba ekusia ibe kuhia mami ho unwe ati awia ma ogbi ko iwon mo ne na kia ma unya e bua ma unya e mo we boga mo yiru se won winti mo ma bua mia ube ko abe ne ekpro mo ne iwa ban so ikmia unya ati a e boga mo ne yeswa ye kan dabi me yo hakmia he bua na yi ba ge ge ni mo e yesu e ga pon e hon ga dia be wa pon abu ebo
0: mo
1: sugura na be ku ami sugure ngwi gobero yira me nwa me menne me no manenne ton ku ho ga be pon
0: e go se
1: hia anda ma mo ya ti tura mane ah ne mi ne ton ne mi na de nwa mi ne go ah ne ko ba de tema na ma ki na ma ga go wo menne ye ngo nu ku ye ga nwa ti a ye ku ami
0: ya
1: mena o go mi ro bisi o kana mi ko hawa pro sude nonega
0: na
1: wa ma nonega sunwasi ton ko ho ga hun pe yugo se ya
0: yawe sa se a jura da bi o son bute sa se ara ka fa yi ni sa ma kana mo mi sa ma pro boro ga boro wa tun do ka bi ya mi do ka bi ya a mo ga wuno wa none ya sunwasi sa se a so wo an bi a ge ni so bu ko mi so he mi bi so bu lu fa yi no se
3: fm no sina yera to mu la ba ife ge ke yeso na e ngarika
4: Brutini prando goa uudo ma okeka taxi nyura sia ma okeka ki wison ne be tonon gando in wiswa irara wiki ke kwasi aswa o une nanki ama nkeka kwasi minado mi mia trio ma keke gine o miana trio adu osuda wi tro wi degedege wi awa keke iso ba keke tema se ba ka tuna ba ba urun bonon ma tura basara ma bara uga ku girare migum uge mia chauffeur wi u client gawa ba uro migiandi ba we migum ma kiri abe benz non sera benda bila nemigum bugo win kere ibia ma chauffeur ne to wane wanti awa ma wanturo we wakura na kinka uge mituri migun ya ama ye manka kuna momigun kune sa kinyasi ube ni baguro marogia ama nkenyo mbeshwa bangura bindina we sa ye weni banu keke kwa siya makilina wine ne yantaremu kune ama ama keke kwa siya me kama nsara siya wa nintiti nene keke ba kasu samoba dara na mamu kununwe yesu anara anunsuwa me ama keke kwa si mungu une mindi aban so haka tuma mini dara amoko nunwe migum keke pa ko ni answa nega wi sugiru ko shunosina mia keke taxi giwi ka client wi bagena ba nonsine butinira sabike am tombe ngora gem
0: to fai ho wasange ya min danko ko banu bati aka no ikami wi ga no danko ko ba sku bek mi awugia ikihi pe ndi bebe radume ko ma kme indu mama sanga sai na agira

0: Sama gisa ala mi si won su no be tase son yenda no buka yuro me bi su pa su kan su sabo se su go be buru daba no se daba ni pin danginu gina we gi ada ba ni ki mbira gi asina bogo to go sari ho son ni usaba ni yenda ba won ami mi esin sina su go be ni no se gison buteni so eten sa so ai ma yen me ba yara wuki o mi ya yara igi ya ba wuki o nguro kwa nde ma so projet dami no be ba no do ke de ten cooperation suisse gi o ka be mbar go mi kun ba ka yara eso asure yen da bar ma ma be ba gbere ba won ro ka nra we ro ka o go be ba kin bu so ma so mi kun ba be sa ba ni dan kwa si asuma ba ka ye bu ko kura ri ko to di ambira ga bu be mbo ando bu meri yen da bar ma ma gine biso mbira gyan dan ko sunu beta sin son tena ya bugo ma bin tren to wa hunde ma bayi hansi so mi yin san ben tenyi bu yin hansi bu kwa ye ma san ben son kwa ba bu nge ka wa so so bu ka tete da wa yin da bar ma wa de kan da ba nu anu go bu da ba ni bu ku isu hima so ni po so ade ki FM Northland so am bai ko boss e mo hinu sabu ko minu wiye so ma sin ba mbira ga so ka ba buru ko da ba ni no sia da ba gbe ka de be na no sia n pe gin adaruba ni ki mbira ga si na bu ko to go seri ho so ni mo sara ha mira ka win so iru tori sa me so bolun ko ba ko ati aso ka ni ka mi yen du fi ra ku ra win si na gba undi ka win gi win si na so pa ba ma be nga be be ma sa ma so bu ba be ndu mi so yen kuro be ba ko ba sanu sana mi ma urada mi ndu ra duma to le ba nu ndi shi ma to ru mi ga ti mo ba se mi ko da wa amira sami so so hon ko ba wo kura yiru ka so to be ba san be ma so be ba ko rada o baranu do aye ma san dun tanu ma ba ko mi bentia so ite ta ma ko ro mi yi san wo mu ko bo yi san da son ko bo san da dangi wo ba ga be ko ba me na mi ko ha so at be ten yiru mbo wi maryam ni shabi tarata un bi ere mi ko mi ma sne so pa wo san da wi be jame hun pati kama wi kama yi san son ko ba ban ko gon wiru gi be ko ba bi ere mi ko be ba ko ba me na mi mi ama wi robeje ni agbia hun bi ere mi so ite so aso ni kin biragia brada ba ka so ite kwa to ndan kwa gi so bute ya ka si ko ba no ba tan di sibe ba sa bu ko ko na ko bu si na ko na ko pro iba ko bu ko ko mi brada bu ka ka si bu ka ni kin kan so ite to ka wi gura sanga ya se ama hata ata so ya be so asure yo kan ko ba no ba yi so ya ba yi sa ba ba ka no ba yi ra ba se gani so asure mi ya sin ya sin so ba ka bu ko ki so bute mi na mi ko sangani nge mo gani so aso gi adaba ye ma sa yara nge ya bera gi ba so aso ya mi ndi ma ye no wo kwa ni si ya mi ku yi ba ga de mo an so be cooperation sus gi bo ba no ke mo ye so ha ga l'ambassade de pays ba binti ba no mo so bi ajo bo ma yara in wu ke bu sinsina
1: ade ko bu yara ya toro ya son yiru kwa bo ke wu ke nworo kwa adaba yeri nigio ima he nye ye wo kwa ni mi gun me wo ka ga wura ma pro bara yara ekoa ka igbete basoka cooperation sis kamaro ende pe ba kama se akma tura gimun somiru yesu aso sa so ba yara en ukia nguro mo dari meru dauda saka mere u tombukaname unwene bu nyerso nyerso sina bebe ba yara ina akpuro yembiru bu wure bu somina babu giana gaite so sawi yakubu isifu sinande meru susi mo hunso mbansona ade kobu gibu ba yara yeri yi nwoka mo
2: sana gireira yesa besen bi ha mo behenti besen kia ni samu besen shonsi ni ha mo behenti ti yesa bautengia saki wa bune behegibu uka idone ko ya na sa yiko behen kieru yiko behen seura iso yiko behen jianu yankun sa yoko dikpo yoko se yoka na sa ya ni yawe taundi yesa behen yesa mo behenti suye di basu yesebe yere ko be ye ko kaso wo sada ye ko sun sesia ye ko sun ke suwa sun na mo isa nagire yere ko presente ma danso se an wa ye dira saka e danso sai ka dan wemo
1: yare be baka nyanu na migum base ma benen ten girandi to gon tendi burkinandi nigendi kama se nigeria ndi ye babu ye wukia nguro kwa be meru be bai na akuro babonso abasian ya buteso sa so ba yote simo sabi ngoga meru lafia musa kagari kwa
3: yabute ba ugi ya menego ye da wa wa na tuba me behan komen no no ar mai da minu mo ar mai da minu ye san na ye ma so ba ka kia no nana ni mbukata sara na mo san kasu masa ye wa wa ye son se on me da ka gia sawa saga yabute ugi ya do me ba ne gani tomboko na yan kuronji bon ba ma na ye ara kasu de an ye so abon an ye ma bare dore atuma ye yera meni yem biru kuroye damini nosun deramo ya igba pivi no deramo deramo baga gosigi anumo gosigi ani ba kwakwa mi yem yeba yara mi gumi bana ba eto yara ba son him sa mori yiri yiri wa sa dia yiri yiri wa sa son yanu damini wa ya son yo me behem kwamenu behet kwamenu behet tari twaba kwamba ga tinyu ramo gege ato ya sa ya afani mo
1: unwele subeson yara eboko ye ukia nikimaro minigu Ben yabrum bokumi satendi sega batro tru so sama ye son tena
0: sa se a jobio sa se wa nikindi so wura magma waga mini go hireti la ya sama son ye te ka tonde minu son si ru kwa son si ten wi go be ton na ba negia ba e wiru go mo ben te se da gun se da di tonde minu sa sanda ben son si obu kama ben ba ba ngusa wa jef da obio akura ma ya sinsin
4: batura ndebe tomu na ba ne saka bebe ba so mera ma ba ye ngwi go nguru ru kwa Benkerite basuga CFPP ireti la bengbegeo. Ndema basoma mero deten famasi nsonro kama ilikisikpe sombo nsonro. Mbason siru mwa mwanti ambiru mwababe garahak pekpe kukusia. Shabel Godonu ogasan awasiwi u sombo mera ilikisikpe nsombo mberagia ma wingarasan biru ubewa nyenuso de okra non wakaitan saka. Inunso adakio
5: ne namero maintenance informatique réseau et vidéo surveillance sont tenir ho bana ordinateur ba son bana fiba installation ko bana caméra ba installé ye son rana kwa on tia formation na kwa ma on tia ho haibunu kwa wahiru hana e suno kwa kejru mini ha ka yuraba kwa mana da gangia yura na kwa minanda na e pratike han di hon ton baga yamandori ato yeson na gohon siara mon gina mana ke dite siara yeson ya bemerekena kongkwen nengwe kahon ne son wantori
4: ye masan famasin son mbelagia wi mari plaka wi ngaraha kwenkwen umbiru ubwe wo Nyenduso de okra no buga yirun saka
6: Osilia de pharmacie son rana kwa na mai kwa kanuku dobu suru no ba tia yana fona ka formation suv yembasi mana suru no ba tia fwa naka stage kwa nenugi ka doto yeson gonkmi nwa dunia gibu dera baranuso buga wabu faba wara
4: worogen so aso bebe basa kedite mbugurubu ba awasiga fonde beba somo dodo ga mera kedite mi babe no mweno diya mo babe kana bude mwen son si teba mwami kate son giyako fariusu amado ugwa san kedite ntire yoro ube no kon
7: no ideke o son teba mwho domi tombon bwa dobon geya bam famasi o tobara konhoko tindwenda kanwene bokawi terunko kanwene bo wahiswa babu hundega ba yembiru be mobu ba morumo buma be dero babu pe ma ka suhi busa bu kera hi ademe humba ko amini
4: awasi ga fondi abe mobu kama be mboroba bambiere woro yero migun mabenti ba ma be nugo dobu tusia
8: nugo dobe ga hunwa hi alai ha gohosera agohosera toka egoho ga yi kan ha min ji toro he ku ga kpen ga pa o ga gi hon toro toro kpen ga pa alai agohosera agoho kana mo koko be kporongia ba koko ego kpen ga win nyano nene
9: ma tonga kaso mo ga ha bu ga na wo ko wan wa na wa jima na ngire se bi be kana gu so ge de yiba nu ami bu ga so ko ya mo ga so ko ya ko be so mi ka do we be ti bu wa ko wa be ti ngia ko wa be ti jisia
4: sanga ya se mo CFPP ireti la gbangbaga ko ko en ko no kenya won suru no ba ne se so
0: Sasa ya Jeff Dawbi wa wanka kuka insa imba yi hempo nko hiyabu ya sawa tiasi. Yentiasi imbiru hempo nko sewa ma sawa. Aka wangu usumi, aka wangu ubani. Sasa so ala dadema hempo ye mebaka nwe na gubi kwenye mboma nwe ni ako. Yembiso banna hempo ye bansona ma we ni anwe hempo kwa siya. Yenso aso wigira uko mwaka ndika huko inu sware kiyo.
10: Dempo ya sawa tiasi ye mwe ni wumbi kwa siya. Ya sawa gwe wiro tebala wumbi bure ma woda ye nye nye. Yera somiwa mebogo kumunga soma ako wuso bengbeleke mero alaji lafia Musa Gorado uurama dempo ngeriso
11: mpo ya sanwa ya sanse bayi mewumbi ya wene ugoidoge biba suwabu wupara buka kwen buka wupane mpo ya nsan gano ye na kiyongo mkwasi ya au yera nsanwa tirasi ama mpo kwasi ya mmo kanson ugari nyo ye mary yego nkuwa gwanma inkuya ahene yega empo kose yao empo yera ha tiras ama empo gari mera yam san yen gari yaturo haki hondi.
10: Ganda bina bara mere buse ton dempo bure. Bara yinik pro bure wa kange meson wen almani nkpanane kama adete so almani ye yawa. Dete answa nyenon dempo ni bara bure mwoka mwobu kosia.
11: Gintero menegun ba wahi ba mwensu ya babi tienu yi ya nyenon empo. No, mbogo ga kosea kosea ba ingeri yokuwa. Bugu yemeri, oh, mewi na ya, uhuntila himo ya, awo san na ye wane, awo giyandi, ya wwa, gaba ama ya kose ba yendo wye. Me bakuru, nyenu kaka yasan sine, ah, buraku aga bana, tempepere wa, ah, maruso wa, bakparo wa, meyanu nga kerane.
10: Ganda minunsona, ungwene tono windempo kosea, dumi ya bala dene, bukmo katimbani. Gimea, wikmengweke meru, lafia musa gorado, utusia.
11: Goya ba mena. Bara kawubani gohnuman beragia be nuga unane unane yara gero gere ye na bugukun kwahia meya hawa tilasi ye ba pro maga haumbi ya wena kosia govia bara meri bara menne kwa kungu ubani kwa kedi aba bani kwa dokotro ba bani kwa nimba gawa
10: salame wumbi windempo kosia mo yago sumi mesungu mbukulabo bagokpen bukateme bani bengbeke mero ukanawa yesa wumbi bare pro Osomi wingu mbaranso.
11: Gina amera be han decentralisation e bane ba protein ene. Ba pro ti wingu bane. Empo yi e ba pro kose ya momi gumi. Yera baraka wu bane. Domi ameri mpagoro mera. Me meri ba pro ya kukari mo ya yin. Empo men namo. Me yin wala ne. Me ma gohanma yera yin no yido. Baragun empo. E ba kohi. Ka behe gumbayan kia ya ne. Behe gya ya ha kose. Ka komi ni hama akiri. Yanne
10: Salame so wenyenon dempo mbiragia Bagobi doke yan tuba Kama akmeabu suhi Bukanuye yirisia Banko wega sanga dempo bange wanamo Gemia ungwene asuhi Mea wikbengweke mero utusia
11: Tieni babe yi ya megumi Iku kariku idahiba Empo kosea Ya go de Bengweke tem saha marimo Suka kwen suka wubani Tieni babe megumi Migun ya mgo deri Oda ya wika Oda bengweke Son yer mi ba empo bangari komi ya meri o ba diru duwe ha bangbagem pe birami son pe yeru mi gomi buda bogo be yenye hansi son me honka gete ba be burayi ba be deri bogo be yenye hansi son
10: Geme dempo ya san wa tirasi ma benente nguda ye ma ye salame son kura anwen dempo kwa si ye dete so banu mbura ya ma ye mbukurumo tibago nunso yako kwenye kura gobi yusuhi Yensona unka wene, salame banumbura awandempo kwa siya, ako kariko, ake menonwa. Amonge meson, awangu mbirutu siya mwa, mea ama asuyu mwa, wangu mbaraso.
0: Sase agena wako wakande, sayimba yi, behem bene, tembano yigwe wabagaro, ye mwilu gishu banu unko ha, winko hite nso aso, sakinya hukwa wangu miga waka gawu suhi, baba mara wimbira agendi suma ya ba doduke uko, wii rafit kure ka nikodem biya wanish biya biya toto guti, ibe swale kiyo.
12: Federation pida kwa wibasua wini, kawin dam, kawin nyam.

Ndreke ka inge ka gibu meru si aslama ba bebe ibibumo maiki bu darubu nke uko babanda tu meyure bumugari ndebi ba darubu parukwa ikabudo benke udite basukumu centre dar al quran al karim darubu nke udite centre dar al quran al karim ndreke mi atawa ke udite mima darubu mere mira bara bibe sonsi buko pe meyure ba opo megari ndebi ba darubu parukwa centre dar al quran al karim migum Badurduke bubenke usomature wa ndankwa sibiti batre suru no banese son no wundi menna bebe ibibumo ideika benisa damigun babuwa bubudaru bunke umbieson si sabe bagina ku ke okwa bi kayinsa bi pobu bekuro ba mara arwa bi basa gina ku ba ke okwa ben centre dar al quran al karim migum banwe bulibamben gina ku ntre sera girunene bulletin de notier paban kayen amaso wa ben sobra sisina mara buko maka bu son siru kosina ngwa ben sobra kanuni yari nkirin de gina ku benke odite mima yembiru buko bibe daru bun son si yemma san français menenti babu bere migum ba bibe banda ku daru bun gire bu yore pa banda ba ku français gire bu yore nde men wene yembiru so bibe ba san ba batro ke odamu maba kirumo saka sa banda ne bu daru mu meri benke odite mi babu airu wuki asa gina kundi mena asibiti ka suma bu buko ku banda ne nde men ba done mo migum pa banda ke yesu nde men wene ambenke odite dar al quran al karim kasu agben bere kem pave yemo en trois pave yeno nyinogwe undi so aya gera wenno nge ogi akusuban sun so aye aye mo mia benke odite dar al quran al karim yawa ko ima pin ibu kankara su suwa itare o kamtia ne no bayiru nobu no bayiru no batia nobu yiru no baita 01 47 57 65 28 ngume kantia no ba ne nobu nobu ne ita no bayiru kam no ba ne 01 95 54 37 09 ko ima pin ike odite ndiete alfa zuberu zato inu susi ko pin obe dabaru ke yankire nde me nu ami ka centre dar al quran al karim subhan bibu gusun so asonsi ngwa baba ndaban pin ya bukwe diri

Bani no ati en sogbo ran ba me ru mo ga san yi gbete da bo nga ni so asure nwuru gi shiwe pe wa mi ni ku ka ba ipo no se ama nbe yi ma bo nga ni so aso de ba do do ge bu yi so wa lo mi be be so mi do do ga mo sanda jian na ge ge ani ma ge ge da mo to be nbe ga mi amo aka so mi we I be so mi we yo me bo nga ni bo ga iko de mi ba ga ikin pe ka ko ra gi ma ka bere so ba damba no yara ya damba ni so ma andanga tare wi adamu na biru yin hira to go ye mi ku damba ni we mi kanga tia no ba ne ne ne tia noba ne noba tia noba yiru noba ne ngume kanga tia noba ne noba tia ngwasi yiru noba yiru nobu yiru kam ngume kanga tia ne noba ne yiru nobu kam nobu noba yiru ngwasi yiru ba mi ba ko ato niwa awon awaturugu damba ni so ka pe awon gwedu ke pa ka won somiru won ka ma pe won wo ba wo be dan dege wi ka nun turugu adami gungun we ka around sma no ni so pa pe ka won somiru won me wi gban won ba meru lafia musa gwado fune sube no sia mena mi kum yen bi so bo nga ni so aso ima ima wi gban won ba meru wi sa wi gbete da bo nga ni so asure mu wi logish u ba wi be no sia ma nbe yen ma bo nga ni so aso ba yerun yera mi gun ya bebe tin sa tengua bebe kinmo I ganu bae do ake andodo ka dora imbe ma banyi samu otoro aka pe awon ayiru mu asasu no beta senso akwa no ga yiru ndi mindi banyi samu amo mi ima yema gamesha da and sma mi gun mi ko ipe da ibe yin samwe kwa ika be ayiru mu awon ayiru mu awon go ikosia to go ikosia te mbiru inyima bugo beti se da giru mu mtita so hima ada awon ayiru mu ka pe pada yakin adora mi gun mi gun ba me ne wi kana ma bae kuku ka ko yansi ni kuro opin we me no wa musala agorado wi atete no duke wi ene so beme no sia ye mbi so bo ngane yuka kura ginwa ka be so mbuka e bere won pa ikura mi baka iki bane asa wa tengu asa wa wumbi asa wa gmo gan tengi a atoni wa son ko asa ma kin bo ngane yukura de mi baka iki mi baye no sia mo damba ni we mi awon so mi won yo mi adamu na bil ye go ye mi atare o kanga tia no ba ne ne ne tia no ba ne no ba tia no ba yiru no ba ne ngume kanga tia Noba tia noba ne noba tia tia wasi yiru noba yiru nobu yiru kam ngume kanga tia ne noba ne yiru nobu kam nobu noba yiru wasi yiru ngwe mba me ne wi nane sa me bae ko ko wi wumbiru yibia bo so mi me bo ngane yugo ka kura ginwa ka bere so Tita swim ni gumbe ba ligi de vacance so asure gben we ka mi bi ba pe ma buka gben we ka yenge ga ga giu no se ma imbe ma ligi de vacance en so aso bogo be ayiru ita se ka ho ya ayiru ita se en ka ho so ma bogo ba no te ho mi gun si asu ma baga ko ba ne yu kan ko ba ne ba yu kan ko ba ne mi de ba no ya toro mi gben we ga nda hika yiro be sa ga so giu ka niki guru giu bi ya bogo ada bu kwa so na mi du yeru da weru wa boko ma yira ma wa mi gun da yendu ba ko ko ka ko do wi no edisia Banota hawute ukini pote boru gaba buka kwa buka ayirita se unya. Sete mbe ligi de vakansi ye mwilu giubi yaba kuiwa mbuka we no se ma imbe yima ndan kwa sintiru wa siviti. Suru nabai tase so enda nubuka ine ya mi mbuko ufina yu baga baga su wa miku ya. Koba ay nenzi banotoru wa miku mbuka nda hika ya yire miku. Bega me antanti gibu ka kusuwa se gibu pia buko yina mi du yeru dara unobwa. Boko ma yira ma wa miku da yendu bayeko kukaiko uda uim nwe jisia. Imba anye ma finali yen so bun so aso doye so boko wa mwa miku ya banga bayeko sanse se ya mo. Detin wi afa min ko alfa min ko no mi kun pa ta pa yeri mi tombo nga san sai mo pa ga bin banu ta hu ga wata kin final yin so aso madam ko ayuka ban banu ta hu ban pa fombu ren ko ko ma giu bi abu ko ma na mi bu ta pa yeri ba ko ku ka ko pa da wi no edisia pa ni no ati en so ni mi kun ganu wa do hi so so ga ni da hu e wura bulun sangin bi ra ge

sa surugu yirumam busiru sa subam sinoge nondi purukam busiru sa daruk parandi sina guagi banurugim busiru sa guandi gandigi yum busiru sa subang sa subandi bihine anukpe masala adio mine kanugu sangirano bukabe mero bisibu turugu gibu katuntunde gibu bukabe nosia mebengiwi wikabasuka bembi gabo ben sesu gabo ben uno gabo ben kuro gabasuka ben tiobu kurawi suroku yeruma yeruma nkuro usarir kwa gisamu ala misi burunyan sarete suwansi nwoke no batuye suru nobaita siye sawam yeso yenda no wukajirua usarir kwa me burunyan sarete yante kwa gisamu ala misi burunyan sarete bururun koba awakuru batuye suru nobaita siye so yenda no wukajiru ira bako kurawi siguruko kurawi ukawin ko no mungura ukwawa duneso mwo wiru kajiru dede gose no swa yante kwa gisamu burute batuye suru nobaita siye so yenda no kajiru ya bogo kurawim sikuruko swa yabe no akuro ibe yensia no siya mi suraku yeruma nkuro usariru kwa gisang ala amisiye pane gimba nyango pratia baganum yeruma nkuro go no siya mo pane yoro nkuro sikuruo pratia unenti kaka go wino musaboro guao pratia unenti kaka go wino pane suno gawe yikabesa suno gawe mbosheru kulo son son rio beklo pratia ikoka go wino adamu mbose rukpuro tebom yenu boko bepuro pratia baka be yirman kurom gono siyamo suru nkurom mbose rukpuro tebom uraro bepuro pratia ikoka gowino yekabesa adoko mbose rukpuro darin weno bepuro pratia baka be no siyamo ane furira darin nguneswa o pratia ngwenti kakano garu urokpo pratia baka no gowino siyamo na ngovi mbose rukpuro nyinan nasigiro bepuro pratia ikoka gowino pane nyinan kuromuru suno nyinao pratia ngwenti kakano suno gena ormakasaro basira pratia baganu no siyamo suroku gawe abulai nyokurakario pratia ngwenti kakano boradu bwari maruo pratia baganu yirima nkuro go no siyamo tuni nkuro sikuruo pratia ngwenti kaka gowino dima nkuro sinyo pratia baganu no siyamo me yirima nkuro ube wasi ikmana u ikabesa kora yirima mbuseru pro nyinao beklo pratia ikuka gowino setu bonu wo pratia ngwenti kaka no fali garo pratia baganu gowino siyamo awawu mwani ntimeo pratia ngwenti kaka no sabi koro nyinao beklo pratia bagabe no siyamo me churagu yirima nkuro usariru kwa gisamu bulu nyansarete

0: Nabine ya.
1: Ega nama nabine.
0: Dada mwenu.
1: Ada di gambar.
0: Ada nejida halaka.
1: Mia raba no edo.
0: Ano ya kaya wata kwe.
1: Ojiti nano me kovi tao darai siya.
0: Ojiti sana midani kubira ada. Enja bangoto Joseph. Nabine ya.
1: Aya nama nabine.
0: Dada mwenu.
1: Izan yere
0: ne jida hala kaisa
1: eh to minu yara e kan go dochen da watti go mara yanamu
0: aha
1: ah
0: to ne tana get yere bin nani ko bila isa
1: awedo
0: e wodi sana min jetti sane bandirabe min jetti yo min kawri min tanni ko fuputu daga himbe hubbe no doy fa himbe de to be heba no da heba lawbe fuputu min kawri min jetti yo ta daade fu himbe laso jeetato kanun no doy do de himbe laso jeetato be himbe laso jeetato be do be bi'a to kambe non be jaata be jeddontindo e passage mabbe himbe jojo bo wi kadun kay yaha gansa ga yida wi e kay passage mudum be jeddontiri no ka do wi tori nun non wadoy kade to be doy ke fu bitte ngadi haba halaji kesi kade wadi be do

0: joni wotto ka fa lumu no an himbe no dete to no he ta fa wa kadi no gi an no mo ta no dete fa to non to wedo no dama de no ko do fudo wadu wala no hani on jita e no ta no ta sanata pula ka kati je no no woni fa gi eta joni mana so we mere se ya sa te yi sa wa ma yura sina be bura na to sa be bura na ko no ga bo sina pa ku ama sa ba de ka ka yi ki na be fomo wa be mira mi ya mena ba be fomo be mi ya to ni ba me ti ka ma wu da ha bu be la be ki na be fomo be ya
1: ah ba de de ba de de de ta ba de de ka sa ma be ba ju ma du no ju ma ko re be ba ko mo re gu ra ho su so barabe bida mura mo yin suna be una na ko ka wa de to bi ni cha da be ni ha be ni ni abi ni wa ni
0: sanon be ka be an tana be la ti be ko ko na ro ku yo be jon kan ka men be do be ga ta be cha na de ni na ha ta wo le fale to sa wa be ngra we ala ka
1: ah ko te yira wa to no an ga ga gere an na bi ge ta nya meri Do you know me? Shinamu de waba we mini, sina shuna kawisina sabo, deba wobu. Sina shuna we bembo ebeba ha bosuba. Se dago bosuba, de wu waba ne se. Aruma Dawa best china biba best china wana ba e bana yara. Ye ba mwaba wana. Mo yi ase odi bida e sina bibu ba lo kere de wa o se o mo bi bira o da odi di da win biru ya sa pa o ba won o ba nwa to ye mo ma o de ma ba se na bo ko wa ya go mo se ko ba ta o ya yi to du wuru Se agora giba to nte sinambo ba fi sinambo sinawo bo eba Sinago giba yeba mo na bana to ago mo ko mo ko sinambo sinadi wo ba sinan shuro shuro so ago na de bala wa de ba ha bo juba da ira mpota bo ho ga mo ya mo nda ya banda cho amara sinambo go bo ba na bo juba ko yura iye ya ga na de ham bigya mo
0: Toh, nje te banya jone sinalisno ka doctor bu don kame wa de sanilamo sinalisno la tu tabe sina suwe cho su aso aku berat nu kame te be hanu ko ke la ma ama la ma re kare ko ko mudu wakade ko hala la ma hanu hokke be gara don gama junu a chiko la ma ne ba ki kwal ma to gama junu kame te be ga te tage mu ji nda be ji santa ko la mu gan kame te be lati nu kano be hokke la ma ama wakade nu la ma hokke te be gara de a chi nan kan metti mabbe be to to wayi fu kan wa tak be jitano lamu on pam hina bandrabe to non hala ka do woni kan to non iga kan be tibi lati ko kitabe lamare bar lamu wari e lamare hokama to non la tak ha bar lamu wari hala mu dun guga wade butu bilada kan be tibi chato be lamu dan kan be tibi lati ko kitabe lamu to non no ha ga majun aci be dun ji chanta ko lamu ka ko sina isno e be chore niki desi niki do be jena ama
2: Ah oui, les allégeances se poursuivent ici au Palais Royal pour le compte de la KSI. Et donc, c'est le Sénat qui vient donc de faire ses allégeances. Sénat Sénat qui a donc sacrifié aussi à la tradition cette KSI en allant donc faire ses allégeances à l'empereur de Miki.
1: C'est un peu de problème, mais il y a un peu de
0: problème. Il y a un peu de problème. Il y a un peu de problème. Don sina yus no yati meji kare ora to sa le masa wa goma we we ma we
1: tem se ban tu ma ko nan dina tu ba bera ah e un ba gwa ni da so so yo ka sina mbe ba na ba to abia ba gola da wa

0: mikun wasam gari bu koni mena soko du so mi pasuwa mesin ya isin
1: ya mata dubu
0: sama yo ko gi jara o wa mata dubu na mo bu ko gi ti bana mo koni mo mena ye sa e so si mo mo ko gi jara o sama mi ngi ni ya sa ba so ni lu ko ba sara para bu koni
2: Hey!

0: na buka be sukuru kwa boye kenro garota wa migon sukuru so to bansona ma tengi ni ya ma wange yelo to mura sago kone boye ken nura wa migon sukuru do kwa hokpen hoga boye ken ni sma kwa ure so ka ni mwa be hambe o kwa ka ni mwa so ay so rasa kia so wisena suga fagedi to sa hagi osuga be wako na bo sum nyero so si aso fagi kagbe kiru so gina we gande buhari ankiane sare dubo we kyakpo gambira gya sego suno ga ifagi di ku gina with number no yembiro ba suma wura ma biraki kya be hagi be suga ba be ma wura ma ge ko ti so yirim biro sego be kmi awu kya be ma ni yemo ko isu ko isu hi sugo no biraki to pa ma be ibe nyangwaru nwe indebe nyangwaru nwe pa ba sugura ma su fagi we do go me fagi ya ko sinsi na gi so so gini me ya be ko miru sibo said we kiliru ka so ho
1: oh ya ka so so
0: oh
1: me ya ka gura
0: oh gi ma sama peda mbira gi ande peda ande gi so ko sia ko na me ndi ka sana figo pa ho ka fagi da u sa je dof da obia ka so ho ge
2: oh be ka so ho ge
0: oh ya wa gi ma so na gi ro sa ko gi na wura wan mbira gi to ge yaro so do ha so ra ge figo pa ho he wi sa re do bo so wi so ra ge

0: Yawasa sirato mero bese wongi mesum na giro agiso yensa sukuno yenge sagoko yelu arade me ba bi umene do mamo bi utona ba tomba mene ba sugamo yuga ba ire kade ma ba sukuno mo sukuni sora arade me ba tombu ka kiumo bukwen ka siati nyina do so ay sora sakia sufagidi do biten amera kade ma mesum ya biro ura do umma sange yelu gina we segosuno uga we sare dubo gande buhari abiko nkere ko bombira gya uga we gina sugunu nswaso e gina be mfage sware kyo
1: sadu
2: nam
1: ana hayuka kwa
2: arafia
1: be haga ko
2: kai oh be haga sho oh atera
1: gema
2: oh
1: tu gison yuka e sugu fai ko
2: oh
1: kasuguru
2: ta
1: gya
2: oh
1: mona ba tombo para kasuguru ko sine
2: to
1: Mission na gishon suko galko
2: ta
1: bila baraka suko niko
2: ta
1: ma bara ma ka niko sine iswana sakin ho faiti
2: ta gya le hashe o hadima ma ko to gara wa nyiru ho ta suko nu ye ngume do togo nyam yoga bandi bangpa ko bibe mu hino be mu hina ye ko sina bo bibaba ga suko niko ko bibe sina ya po umbe shugunu kwa me to gie ba ma ga shuguni ko ya ha de ke odiru shuguru awa goa mi ho ba ga biu we batrin ge biwa she bo mo
1: oh
2: duairu be ba
1: ba gonu ya wanu
2: mi ho ba
1: wa
2: oh mi ho ba wa be ba daga mu mi ho ba wa we ra donka Nye ba wa. To, gina, ira, nye ga shan haga, ba haga iko.
1: Mena sugu ninko, nisa wa sagiru.
2: Oh, sagira.
1: Dura togo yi woga sagiru.
2: Oh, woga sagiru.
1: Umaka kibiti, sagihia.
2: Oh. Tirite, sa, yuka nkwa kama ndiwa kama nye guru guru, kabi mbandu wa togo mo.
1: Oh.
2: Kade wa mbuko noa. Mbuko mikuwa sagiru. Ba na wen bi ka ho ka no e do wan ka I don wan ka hin amam wan e chukuma bo wan ba chuka mun to ya ha bi yen bi ru yen ho wan bi guma gando jan ha umma bi yen sha de ya wa ba won go she ba mbo do mi de te ba de mi na sha ga ne mi do to kon so ho go shu hiwa ne ti bi wa mi
1: kan su ni sha
2: da ni sha da ni wa e na mbo do wa mo
1: Ah, oh, you didn't eat a half
2: weekend. Weekend, bagara. Weekend, bagara. When we are Sagara to a weekend, you're my happy, you know me. Cardio and Bill will talk on your hand, bad guy, guy, and Nana here. And we get more Cardima, we do him.
1: Ah, that is you by none, you are again for me, Gun, Urabini, Kosi, or the Mona Uranga Yeme, Bibi Ho, Governor Yahweh, Governor Yam.
2: Miracle. But again, she could have called her. Then we are a Monte Udeco no. Can Nelio Nelio on our equo tetia? But would you go untua? For would you go, eh? Tag me go quite you at you to a wink on a dear him. And do we? They say, I give him to prove no one go, Macma.
1: Oh,
2: eh, dear, the Haga Shangirko, the Hambabaga, and Shangi. Bandio, Madame Sigo.
1: To Suguninko, Yeno Soane, Kuratogor, Gumedra
2: Togor.
1: We are a bibi men,
2: oh,
1: Ugabi Suguninko. Bansona, Ura Bujigu, Ah, Wene, Nenyon Bibu men, Kama Yeno, Sigi Kaman Trugo, Nana Gabi Suguninko.
2: Oh, dee, Nagirumi,
1: oh,
2: Yen Ganami. You bigami, Saki ho, Tidemi sia, be go. Ba na, Bangro, we need
1: more.
2: We go a kiria, me or what?
1: That's winning.
2: Oh, so winning coirundi. Do me with lagamo, more for him. Hey, a talk with lagamo, come out with it, what a curu. Hey, no.
1: She won't
2: go yon, go yon, go I know how she will go. My most one is shabby. Hey, you said I got you. Now I got hunko, ye, madam.
1: o yen sona do to go be bara
2: di be men go ba kien
1: banga be suku
2: mo se ga o te do to go tenti mi u cho wi shu nu mo mi a de ma a wa ya so o do bu hi gunu ti no no yo ha to de le ba shu ga mo mi wa o ko ha fara fara bu go se ga he don ga tri onde on don tra go ne to se ho do he ba sha ba o se o yan na o ko bu hi gunu ga na le
1: o du ya
2: on to go du ya Ogunaya na gadi o yan shara
1: to sara ma no mo batumba mo bagura sunho suguruko
2: oh
1: ban sona baka suguruko sunho saedo
2: yema suhu bulun suguru ten tara ganne ban so eh bata amoro ta sharite yaga gadia bale ya hashiru
1: o sunho sa se
2: o sa sheru
1: yaga radi
2: oh
1: ba
2: tun lan gan ba ka sun ho suguru ko o ma ta mo nya ga wuru ba shi wa
1: ba gbe wa
2: yi ba gbe ada wa ga ga suguru ba ya ga wa yo eh ne ta gi ga gun gun
1: o
2: wo pa nu ba go mi ya bugo ga fe wa anu na ne ba de mi na ka shaga ne mi
1: o
2: ma wa to ga wa ti ta ban kire ko su shi at tem bogoro han chu ga sha da yere num bu hikyo he alla ga won titi a gam do bi ami he
1: shuguni ho
2: o shuguni ho ya ha de ke odiru de ni be shi te me
1: to an shuguni ni na nguna ne nguna ne
2: o
1: ni ko o ni ha ke diru mi we me won ga na me ana shi shi mo
2: he nu nguna ne awa de wo shuguru ako shuguru bon ko bon poe wa to min de ba ga tore bin de wodu he bo yin wa to me bo ngado mi me bo ngado mi tita han ni be shite mi
1: oh
2: shugu den den nume
1: oh
2: ni be shite an
1: ba ola da bo kadi mi
2: bo ni gira e to de de mi ni mani gira mi pa won wi ha buguru an be shugu ni sho adagi ara ga da mi do bi ho
1: iran na de ka na do ba ka ma bi be to na ni
2: gi
1: kabeba bugure ba kiri kiri ba
2: shishi
1: ba so ba wimbo
2: to to ino ni hekwa nya yera ga dira ga ga hamu bui do wa ta wa mi ta ta to yem biru do to ga ta ta sha ino da wi ma ha o se o se bo e mo o nya ni pro eh wi te pro ta wa ni o ya ma ga wa mo mi ro ka di wa ba ma ga kwa si a wi ra ma bibi nenne
1: do wi to ko teni tan don la
2: oh
1: wi ra ma suin
2: kun oh
1: ah ko ro to ko wa ah o
2: oh
1: wi ni yi lu mi o ma ju ma mi
2: ma mi
1: wi abo na ma bi bi
2: oh yo ko pa si na
0: sase na to mi ru si o be ka kiro be ka sare ki bo to wi gande buhari an ka na sare do ka ko ko kia wi a e sare ki n pa bi ko mi ru si o wi ka se ko suno be ba wura ma su do nge so to se ko wura ma be ra ge kia pa ho ga ha n fa gi da wu sa wa se do ki le ro ka so ho pa
3: e ka so so sa tro ku gi bo ka ton ton le gi bo ta bra
0: ya wa ya wa gema anu a miso sakin aso wesena de yin sa aso no ngai so sakin aso wesena gi so so gine kagina honso sugune to mona sabo yetu sina banna sugune ba tombo mbiragia banda sugu dide
3: to e ma sa pa ngure sa tobura na sa si ro sonni meseka mesenu sina kiro banne sukuru ya sawa bonko garingwe no siaswa bu bibu mena papo be faidia bambe faidia fai yendibu mbiro mia bemba uro proko kaso wa bako nsua yeko monsumi fai bamandi ya ngwalo onko garingwe no siaswa wa matonu kinu o gberuko okunda kore ba wiye sonse
0: o
3: san muarun sanun sonse bunture ya sukuni ba adime faya ba ne bubibudi yenga ba yesuwe yenkwa mindi ga mama busikuna ba mumeri me buko ka ben wi penu dunyamia
0: akana su ni ba tamoku emi yen kanu akuri ame we men na ba kwa me mi wa gain ra akura
3: ya yen kanu ya sa yibera akwa mindia ba baka faye muye babu na buka be ten korea saka ipamu be bikia ban yen we no si ganye to biso do mi sukuni men saka ba kirane mema sukuni me ba ka be ku yenti yama munane be ba pibi no sa boku nanda to zawa ngokura ba sukuni komi we ne bube sukunu kuwa ye banda da boku banda ka dosi mo bu pana bu ya
0: no ba nu su tinga ku mi anda
3: yera me yera nu to me ngwe ne do ye gara me na me saka be ngwe pe na dan ne gaba wa mi gun boko pin bu be mi ge be ku ak ka de ma be be ba ban be ku a be mi gun ban ku ra ku ra don ku ba un ku ro ga nu ga ya ku a ah ba ra ma ye ni so fu ku fu ku fo u ra ba ya sa wa su ku wa run ke to ke ton ko su wa to ke ke wa run ke wa yeka ye kuwa mwaro mi bandia ba fai ni ba mwe muna bebe ba ma swin pi bi ni mi buwa buka busi doba banda simo bakunda tamame yepro deme ba suwe bube mbambe mwe mwena ba doma ingama bebo kwa katika su amangari mweno siya suwa mo kukuni ingama ambane be gbe boso boso una kensiruwa mwe wa ka mboso mwero ya bo ba ma kun ka ganu wa ye yangware
0: kawa
3: to me ingare sam no su ka inga wa me ba ban ye ban fa ye di ban pa bu ka wiso a anda kia ane boso me ko ya mwe sa mwe yere mwe yere mwe ma ro yere ye ka ku ya o so te wa ka ku kara ganu kame o yanware ka ken shiru dawa to ke site akunte kini nse mo mbosume aikawa me ingere sa mi gumi to anse chukuni mera yama sa warun kiu de me wi droto ko wi egeroa unende de ba bibu kiu son si mi me ma ye chukuni tinu sa do mi ya wi pe nu do nya mi bi umi e za ba wi ne de bon kun bon poi kon ka su bu si ko me be girwa be intu bu si aro donc wi pe nu ye do nya mi mo ti am batule ba ba ne de ma be di apa ya nwe ne ada an kun na mo fia we ne gina ba mpi ko na asian diani no sina no yan na votore saka so anda kuna ka dongwa besem ba ton bumi ya mo asin yira ya yabo be ye ban di ban kwa boko ka na ne ko da ban kuna mon ya ba ka be men po be sina sia we suku mu be suku kwa mi ba suku ni mo boko be ngo gari adani sokamba kuti wado ni soka manu buka suku ni pe no diani nu menu ko sine
0: nu resina
3: ba undo kuna bitani ga masari yelu sarai busi ni bomo adama ban yeru mini ya mini ya so mi mo dederu ge ya mi ya so mi mo dederu ge mini ya so mi mo weten bigo sa girare mini me nyenu gara aye lu san
0: yamma san ge ha ba ko ti kaka
3: ba ro pro kin un ti mormo ba ro pro kin un yen yen ro di ba ntun ma ba ne wa yen yen ro mi ni bu ma ne wuya nda ma de ma ye lu ba ne yenu ka na aye de ma mi gumi an gari mo arba si be ba ku ro bu mo mi ka ma nga bu de ma mi de be ton bu no be ta do ti aira duro toko turo wi wi anyenu ge ngari munana mo nyate miaba menne mi pare ben baro kas du se win jiro no jira to ko wi una ka be menne ya giro me yinu ge ge ga sami de ke jiro yo ka e yan ko mi a ke won ke bi mu menno pa be ke ku warun ke ku warun ke ye yiran garya una dar dro to ho winti men saka bi ba ke jiro na giso nsa bi pi bi no ton ton no uye
0: yin wene
3: oko yamada yara tura saka bibe baden do yabane boda bukuna bade ma saka gibo ka bukuro baba mami ke uya waye boko mami yako me suka ingari yasa yelura menam te we kuroka biba
0: yewane
3: baso sugute boko kokuro yira otere sura nkume pota fa biwi da kara din ban ban si ka ha wa lumi mi ora ka de ya si usu kuru nu won po mu
0: mana yelo ra su din ra de mi ton o ton giro ko me
3: gibu ga ba ma bakura ra pin bu ga igere yelo su ka en de rundi min dia ba gari sari mi ye ba wi son ade ma we ba na ba ne de boku bon poin para ade ma bounce so no so umo boku bon poin pa wenti am ba wi ni sar mo ba wi ni sar mo sukute ba gian yo ka be ku ami tira o sar mo gai geru bi yiro sar mo o ka gai geru bu do ba to piko me ka ade ma yara ya da ya ka denda
0: mena ba su go denda ni ba ko me yenti su gire ya tom ya de am bi o gai geru gi a
3: ya man gai geru to no me ba biwi unda ke di roda ban wi ganu ga bi kemi ben gaba ben da ka re wesi ya me sukuni ba be kuwa ba bu wure bu yi tire so mure so mi baka metro unda ben tire re suwa un bi a bi a un mo ka so so ai bi a una ra biwi su se o ne ne o wa na won ba ma a tire re gari biwin kin wi gari pake yani fo wi sun ne de meneka meneo san tiro gara san pome sa ma yi ni ko ya met na wi ro ni ke ko ne ah e sona ya kanye sukute ni tira biwi man siya du mate tire te so para wi fa ye di ya mi mu ne no piko yo metre wi siya ye metre bikia
0: nawa sukuni ho wa ikiro ademe gaho bo ton giara ko hangega ko

0: ko si mu mo puro be o be be ba wi kere mi bere yo be won e mo mi winti u ma ki be wi u kere mu ma wi bere won
1: sugun di heto go sugere bi go pon owo goro ko ha sugure de ngome
0: eh
1: o beron sura
0: sugure ngano maba ikwa bi be me ba kakira ne me ade me we ba sushi na maba we ni za wi wa wi mo mbokuo maba sugute mo mateta na mo mo wi ade me we u ba ku bon uti udo wi do to ko wi te mo mo be mera unda karikwa yende de min gam koyo berme kawa un berme kawa po kanyesura un kanyesuna me buku ka bipi bini pe buku ka berme duari dumi banda berme nenwa banda bankuna bandu yemo ka bwera berme muko munti ya ben wiro parle ma we un sare sukute ta wura mama bati wesiama poka dam donanda to ya to ho un mesunde ma ade me we unye sukia kana pa bu nye puta ki ko po gina nyora un gina nyora mi bebe ba busimo ba pankuro beba tu bako batu ba donc ça fait so bibe berun yoko ma banda do yon beban biru kisi yona din wura me po su kute din dakara bebe ba busi mo po be son yin dari yaka mene son girare
1: yati e ha mene
0: yin dire sam ya baka ne wi penu do yan mi ba wi pen ten do yan mi abu maka bi son be ya wa kuro ari ya wi son ya ira ka ira ya ma ukunda aduke gua tetuni ba ona wa won yenu so so yira me we suno gama giga tonu ma mu guji unda ki mu ndi pe unye ma ko kam yami pe sina sakayira ko so ama oni wo pe mu de de mi gun suku ninu na girari yami mi boko de sa bebe ba tura bukati nyina uben wi pe nutia
1: yawa mara ya son hima hombe hande man biragya se wo pone suguru nura sawa yelo ni nura bibo kyo gyako ni rade bi ko siato
0: amma me ya ye yira patro ba wa iba de ma sayo kon ngume sayo kon mo yabaka ni tire no murem ningan
1: te no ngini he ade me ga ni haranye mi
0: eh ni sa ka ni saranye mi
1: numa mone
0: ya mone do mi ni saranye yemigun yasa debane wenti awon yaburuda ka ngo yaburu gara yan kon iko ti ame ya dawa me ai wa sina me anu were sina ya kanu bine kwa ka dwa ka wiwi anon gi yan kon iko ti
1: do be yan wara go
0: ha yan san tia to tire nungi ade me baga sosi nku me baga kawa de de bagang doke mi yoko ka yeni bana to ye ba kuro ntire ya san sukuna ya sosi mo do mi bi ben gabu mi ade me we maba ma suka ene no banda kmeya binti ba jariya bi boku bi basa ba bi boku suka ba yure une

0: Besem bibunsia, kama besensia ngeri. Subi unke unguso adaru ngeko, kama wansi nankeo, radio nosinao.
1: Bibunkeo, kama wansi nansan siru mfagi, yire ino bukwe bin, radio nosinao, umma kwa ton kwaru.
2: Non sina yera tomu la ba e fegi ake yeso na e ngalika.

0: kalawo ngo logan talo gun wadino an ini ni
1: eh bu yo bomin kan talo ko jangini an kan woni nyane fu anga baguru an yom togra batani guru kaunta anga baguru to anga bi guru ayaw to kadin wakari ngabata guru kun ta tai pabe wulla wakai jidda anga bu guru ko gagatuda ko ngama de dian guru ko ta pabe din burudi fu di jedo ta yauti ma pari din pabe daga bullo ko o wita wodda kitnuda ma yadi mabbo yai ko pabe din kare jedi pabe no goddo non to ko ma bawo to non jande morning dun don jangini tagaro bata yi woni nokungon to pabe won non ne wula to pabe din wai jedi pabe no goddo non fadda don don lati no hunne ko goddo janginta ban goddo ama talo holete dun mi gitai mi su to talo ko no ko talo ama mi su to kan to talo no holiam manya ne fo anga baguru no ma pabe wula de goru ko fu pabe din jedo to ta yauti boto jida pabe din jedi pabe no goddo non to ko ma bawo non bo ko talo jangini tagare non ko talo holli tagare non dun kan lati non ko watta abarako tawde ba defu de gonki mara goddo non kare ko talaji holli dem buuje
2: na on duddum idudo ma tuda do eh goddo shakato dun holli dun puina majju hina an jemma dun yaadi dun wada
1: non me jemma
2: jemma dun wadata daga to poni dida gol ko daga yotta ki ko daga don nan dawto da fa anani ko yewi an taw daga don chika chika no
1: to talani ko yewi
2: fa anani pa bi di yewi yewi so fa bi wala e wulla do na ne woni pa bi wakati ne wullata to jida wakati ne pa bi di yewi fa antimba woni gol ko antimba ne woni
1: do mul talon jangini
2: he do mul talon jangini ma do fa hanne ani ino no biro da ngabbi golo ta ko ko ko jaha ya ke saka a wodi ga yawti dede to lope wonani fu to antinu fu daga ron di yetti golle maji ganjibo di yetti golle maji to jida di yetti golle maji ba yawda ko di jeewi to ani ko hoddi to di jeewado di kinni a hinni fa hanne dum waba dum holla de yaadu ma nokku joni etten nandi ande joni tay monoda do moda do jaha gurami aya nokku yoyda ga jodo da lawo lawo ko jodi da ko ayi dino joni waton gaita do a an bo lawo ko din anana ko ya hasanne sanne amma no futuo wadi daga ko futuo fo no toy ayyata goddo wuti batti e lawo to batti jida ba goto ayyata goddo wuto yito
1: o ayyata goddo fat batti
2: ayyabo kaden to goddo wuto nati amma an ton jidda ya hugo to jida de na ko jida yeyi dun do fu ta wuta ando
1: non no joda
2: joda wal don to jema ta maado
1: wodi e sanata non talaji lati hun ko jangante to yeti fa do jande men jande to ba ko jobo me lati ko talaji wala te de jande anen je hobe janga fransire anen jango ya ma bo ya hobe janga ba arabu jango de talaji won on wodi on kitamu de wala arabu kan to daga no fa to do e fa do jande meden jeden jangi janguden bi kidaden ai e dum hude kidaden no e kidaden binne e kidaden batoy dum bo talaji wori kitemanga
0: e wori san gan tadari fu na jande batante
1: jande
0: to tadari ma tagado futo ba jangi gi to troisième na yan second chu sa pogwabo daga don jande bietene ta philosophie ne don jande ne don kan ne wodi semme sanne de talaji gan tadare fu jande ne latin jande ko kore jere sanne nandi hande ko talaji ge a wi joni a dari joni be bi jon umen wadi nange tey nange jota nata ko nange ya hayana umen futti wadi go leedi ina do futto njita en biyan talaji
1: holi
0: kan ko wadi deni en anna kare ko du wadi don no
1: kan talaji on bati
0: ama talaji mbati dum ai nafa kamanga ko woni taw fatto fato jangide fadde de jande de talaji no ta eti basi fato filosofi do mbokade te eti ba joni fato dato kebo tagare heba anna hande jonko wete no wete ko wete ko janga universite ko jangata socio ko wete sociologie oro ba don ti to di wiata talaji e watta do semme ga hande jonto yama socio fu on jay on yama hande jon ba tagado to sukali mama o nan wadante gale o ga sabudu no kati ko ngala dum ba don tito njide mbiyan talaji
1: woni
0: talaji woni e hokkay hande ira e yide don yi gan wa no sagiye dum wadana madu dum sagoto jomun dum accambo jomun.

0: Eh, balik jam mana lah? Tapi ni
1: eh? Saya jalan ke mana ni?
0: Saya jalan ke mana?
1: Ada di Kabore.
0: Apa sebab tu?
1: Eh,
0: mereka rabe dah di filem yang kahne kahre.
1: Kogodung ada dah umbari ka ka ekit aja umbari ka cinti nego.
0: Ah, ka cinti nego, cinti nego orang kah dimuru.
1: Eh, buah.
0: Asal?
1: Eh.
0: Meti ni nego nego nego kogodung wali dah.
1: Kaya dua aja, mana nego?
0: Eh.
1: Eh.
0: Barang kah?
1: Barang koi.
0: Nee, eh, barang kah set dago.
1: Kok daya gue siapa mulu?
0: Eh.
1: Tuh siapa aku kita takut desu tuh siapa onya makang?
0: Eh.
1: Tuh ni onya makdo kita takut.
0: Oh, orang lade.
1: Desu wat mak kekame.
0: Eh.
1: Pucuk yang cok ngejar tak?
0: Oh.
1: Tuh ngejar itu pucuk yang cok mana?
0: Mhm.
1: Tuh ngejar itu jangan tuh nyanyi ngejar aku.
0: Mhm.
1: Pipi nam pun tu yang kau faham deh damu gaya siapa tu?
0: Tu.
1: Tu. Nonyan deh orang dah sebaga orang non jualan mako tua di lad deh udah watla deh jualan tu.
0: Oh, deh jualan juga watla deh.
1: Eh, deh no watla deh.
0: Aha.
1: Tu deh jualan baik gun.
0: Oh.
1: Sakai kan tu mak aku jangkanya deh orang dah deh sebaga ni ni nak kah dinangin jual ni kau bang halo.
0: Mhm.
1: Sake jongka ko do da wa don jongka de bumu wa dani ku fu ko do da wa don jongka
0: no me
1: to owo di chike gote dan ko de bo
0: o
1: sake kan jongka umo no umo fu daga to o do sinan ko fa ho da fannino
0: mm
1: o do gina ko fe ofrisi ti wo o do gina jongka da gito de ne o wala o fa damu ga sha do do sa ko ho gito
0: o
1: Sika no fiwe kwa hino kata kata kata no duwa si dee damu kwa hino sika no njola nga hundu kwa mwisho tiruwa
0: Aya Kawarai
1: Kawarai to Jonga nchuka hote dimi huto ya higule nuna ee Mombasa buwe no nchuka mudu Otampi sende nene uwiti jemi
0: Aha
1: Wadetu ande dubi gogo fazi kwa mwoni Teo yoti kade jonga uwi wanta hala kahenye gati ande dubi juz
0: Mhm
1: Tete tukungko mwani za kebeja hadamona pokade
0: Mhm
1: Toa tobeja hadamato onyuto jonga nkikine ninu waiwa waita onena naka hodi naka hodagi
0: Mhm
1: Wede vila joliji mulu
0: Mhm
1: Jonga nto yotudasa joliji dongo za keko Koshuka mako osika ntisi mwachio
0: Mhm, fidi
1: Kofidi joli nu bam kofidi nu kofidi dia ya eh tu bahasa bue suka mudu heavy nu bahasa bue suka mudu heavy nu.
0: Aja halaga yang ni mana?
1: No itu ni je ni kan.
0: Mari kita kembali di sana.
1: Oh ni tu ni dia tu.
0: Ya di sana. Kang kau ini kita hari balik tahu tak kini kembali. Aku ni wala no. Eh bali jam. Halo Imbali jam. Enjani.
2: No.
0: Iya mwenu.
2: Kuwe dala sa ha ka ro.
0: Moi.
2: Ha ka go no.
0: Eh ando aji bara ati mara me.
3: Imbali de mo machu wodi go anna de hune do sanne.
0: Aze.
3: Wallahi
0: to wodi fanya nana ere wo namo wa baren. Imbali jam nyao.
2: Ono banu vimi.
0: Leja mwenu.
2: Sile muzanu.
0: Ah, sile muzanu njani nogeti be gano bulu.
2: Wana leja ni pelen.
0: To wadi me goda jama mami me goda beda.
2: To, talari kan kuhonde longe dudi.
0: Mhm.
2: Gama e wadi ba kolari wachi jakarari hore mu e wadi.
0: Oh, rumbo talaji batadu.
2: Eh, den jakarari hore mu launununwa.
0: Eh.
2: Eh, doni ummi ni wadi jahanga ni wini ya hawa to Allah.
0: Aha.
2: Then on the end, when don't dare to run into Kahuna and Dolly, I did the order. Oh, my jumbo,
0: a gonawa.
2: Oh, my jumbo.
0: Oh,
2: a wadi, Jahara, joking your man has had it. For your boy.
0: Mhm.
2: Don't tell Eddie, no, Jokan has asked your man, Hebarago.
0: Oh,
2: Jokan chopped to Jahara, living book out to the Hapakawaki, for Dida has had a half a chop of wool.
0: Bye, your man, hey.
2: Eh ba jo ayin hin ya bo. So, ba don dey run by word ko ti ba ta bu ta ga ta chiko na namo.
0: Oh, ba ta bu ta ga chiko na namo.
2: Eh, den giniri tawa.
0: Mm.
2: bana fuli mdo gine tome futi maono go funu gitya gine nge ni wala
0: mhm
2: den aro nsa yu kanu dili hori noku
0: oh
2: to li mo gine va gine ni joka mbala nga hani gine ni halige
0: beni
2: de umano gaido gaido uro
0: mhm
2: den gine dilunu ni ka were ala
0: mhm
2: noni wai wairu konyande noni fani uro
0: mhm
2: ni kiti da wane tu ule wane nesa mkidi
0: to
2: so won no ni won ni bo git ilega ilega heli
0: mhm
2: so kan di wa fort no di portivu do won no let di no gitin dan heli
0: to ni no
2: ni ya to ka wasi kwa ho na namo
0: ni no ya to me na mai
2: mhm to hatu mi da won ga inu
0: wa ni da ga heti da ne e ya ga ta ga ko fa wa ta la da
4: amina dan sabu maju ful be burte janye o
0: embali jam
1: wa ja wala no bale
0: ya manu
1: garba alawa gato
0: eh
1: garba alawa gato
0: garba alawa
1: gato
0: koko garaji mana yan film
1: ah an ni gon ko wadi ah an ni wadi ko wadi ko yawa an ko yauti ko ko di mun ya togi
0: mm yana baranga
1: tan tayrun ummi wa
0: eh
1: ni hi de ya hata
0: eh hi de
1: oh
0: oh
1: do lu fa ni huro
0: oh
1: ni yoti ni kai buswa
0: aha
1: Musa di moy mo ta do bo mi ad bago
0: aha
1: mus rawa ni di ga mo fa to ti ke ho le ne ngo du
0: mhm
1: lo nu yo ti ni ta musa e fuma
0: oh
1: ko lu ummi fa fu ni ka ti ni so le ti ni fa do
0: aha
1: ko musa o mi ga no fa ti ga na
0: oh
1: e tu ga ko ko du mai
0: oh
1: ba ti ga do
0: aha
1: e ni di ga do
0: aha mi ba me wa mo zu
1: eh
0: nemi tiri
1: tanu wa tirawa ni pe asawa to ene ti do gari so kanu mu so e ni do
0: oh
1: wa ti ya tike
0: bi eti zana wale bere ke e men jeta anti ga no dorde den de fi la mede ya mako bitin de de en ga chuto etim no talai non la ti jangino jede e kito jengo no ngo anen no go tali e de talamu do wi kan holi no hana daga do ko tadi badi fu buta da gene tadi badi nim bad malatin badi ko ko ima inne fu joda don fa inne ne wala henya ina non ne
3: non non
0: to eh goddi kare non dati jagino je bubu jabo en ke jisi ka fi la medika do
3: mm gonga no eh ta dali don edun lati ta laje lati bo hune ko jitta wa dugo fu eh ta woni jama'are fu accu data goddo gada sawara ta accu gan a anidun a anya anidun dindin biya o an a wadan wano jida mada
0: na mo ja mo jangine hande jong waro wuje na han no dobe men biya le lencere be don wiete aw yaw antin dara anti tawa tago ta ci go na ka batte don ka holi no ba ka gata fu saura go ba tu ya wane nini wane nini o don wiete ah be don bu we no me bujit be buja
3: be buja
0: be bujino go do be gaido nini no be no go do kare
3: eh ibi majo non
0: no ka gata fu a saura go
3: atta a odi saura go do
0: me jawjo po inga nisiga
3: go min kan ko jun de talaji din talaji ko hodi tawala ma hande joni teotay go fata gado ya taw jodo taw de jande winna timba woni jande
0: o
3: tonen
0: tonon jodo ya jangide to fulfude janginte ma do francais jangide ma do denga go jangide kan tamba woni jande
3: tamba woni jande
0: o
3: tonon en bawan hebi jande taw daga baade wuroji meden daga de babiraa meden ko don kan ko bawden ko to yidi jembe de yeso bo
0: kaluma gama ko ngano hande mino ngeti ngeti ngeti zigina wida ne do wodi ziga mimili do do den de fila meden ka do en tono on nani ka jawi jobo bati jande me hotai jaha
3: jangide
0: jangide jande aram iga to iga wuro nun iga do ikiteda tiddin o do taal ninni to dinni wa irini wa take goddum bo yewi yanta ga gawo menu ta jami gawo wite ta jami gawo men ga kamana nyamo nyi ka nyota to nombu no no men jetti o sana sana do men dira to men jetti jawo jobo men jetti manti bu jobo men ti do men dira to jons baka no e ala sama jibi sisi kango nyi inji wado ikade yala na here bi tempo ti dira nonsta en jani jandra
4: walde ma o be mardi mun ni manama annal pula ku bene golle mun de jama amma gonudde fulbe

ni ko mo le bele lia yo mi woni binyo ba mi wonde binyo ba mi nyanga le be binyo ba duni atambu akungai dadu kon kamu ngejodoi wadla ka godo kanyalo kami mbita akungai mi won binyo ba ga ke jadu da nga patuma jadu ye ma nga patuma jera ko ye ma nga patuma ye mo damu do ku akwa damu do wo ku akwa ta wulu de binyo ba ta wulu tanko binyo ba mi nyanga le be binyo ba kele nga di di di inja ye nga di di di kele ye ta nga di di di konje ya di ya amina

0: Rarun sorun beragia amera migosina sapwa wisaka niro kebi saka niro bunge una na mo unetu bebe basa ameti gwe kire ba miwo baba mo ami hega si abuka ben kiru ma son si gihonge buwa buka ke o son si sama enda baru mami Republique Democratique du Congo beragia baba neto awenu eto ne awen kwa suye lu yesu na baya sansi suami kuni benda tora yen beragia mabaga neto yesa Ebola mbara rubogoko kai kome sumbuko kai ye gbara bemte nigia yenta baru mamwa. Ni wata ba ni samoni ngana sagbisi ame yusushi mapaso asuni swa daki. FM Nottingham. Saba mba kuro sumpo esi amo beka kiro beka maswa daki wo amerami bebe basa sanda radio nosina sonkobo undangirai de mam radio sokobo para kugia kasuti tira radio niki mberagia to sanuma nenno wa magani mberagia saka be no se amo mesun ya sinsina mo yeba ma ipa gison aka esini to yeba ne a ngwe ne bukura sina bugo nkono babu wa bu domaro mo yeba ma dami ko mi mewi sina bugo siroto to segiwa iwe
1: no se radio to gina na karamo bekuro imbwando Gakuro in Bwado, Gusson Makasunga Guturi, Nakaramo, Gusson Ver Bwando, Gison, Sakawami, Nagasangano, Tonga Nakuro, Bea Mindia, Bea Izama Somo, Metonte Takas, Toko Cassina, Metoko Kokuro, Udai Urama, Nen Dankuro, Yama Bersha, Gison, Tomuka Nayanda Yukuro, Kabam Barakawa, Yenswa Yaman Gerexoma, Nankwem Bea Biluko. Yamandore, Domi Nawa, Diemaye, Yakin Wusada. Tonoma King when Yadin quite Wusada, Konum Biruko, Yamandure to Yemanshua, Yama Dira, Nagano Luke, Ungwen Vay Gondo, Bam Mana Buranye Rua, Bemi Gonson, Imawa, Sanka Wusado. Ben now Yamandure, Nay Sierra Guson Braga Doke. Guson de Deme Nene. In Nelly Mission, Gunso good day, Ben Gonoko Cossi, Domi, Anneka Dema Damwe, Dema Tonu, Unquaman, Biruti, Ye, Quamicuro, Yamakane, Nama Wakabia, Cecia, Nasia, Gusson Berka Doki.
0: Ama mera mi gonsan se wa min di me soko na su nyora o tebo paso wi besan somo de ma une ba ma ton di ami gon ya be basan san rogibo
2: dede sabe nya mate siara min dola mo pa yan dola mo san ka wa ke ka ba do ma we mo o tuni we ma si na no mi ni se hida ma ka peru gun ti en se nya e bun min dara ka na yan ko de mi se hida mo yan ko da ye won ke ka we ton wo ro kada dan nya ma nya ma rute ha ga e mo pe do re wo ru ma ko ba n pe ra mi de ha da tron ba ye nya ma ko pa e ge do ke Tehida, Urabara, Ma, Shurum, Bia,
3: Yama Be, Musin, and Ben Gabamati, Bashi, Kotoko, Bashi, Bamashi, Ben Truma, Truko, Tisha, Poma, Swindom, and Ben Sangatin Swaso.
4: Oh, yeah, Proboko, Zada, Rindi, Proboko, Ina, I give on Tono Domatina, Urara, I would have Gusson Serra, Hanyi, Serra, Manson. Mwaka mwoye haiko, ama gison gengia, awo, anyinibesera. Gawa do kira, gangu gigo koko, napako ama ureka gison gigo do kira. One ka lafia mwa mwa dobu mwa. Zama ya mwanamini ya we bani na lafia.
5: Nebo mwa ankwamo, tewa ngurondi. Na haa bungi, adama tewa wana wa. Masa mbunu te, demi sinye boko te suwe mwa sara wini kiwa bani ni. Unsuwe unsara, yebe hea ngoro, yeha mabhen, doma teko. Doma tete sawa, mwa bakile, masi ya boga suwe usara, ya hea teko. Chama teko, sante mo anami gun tan do ba na otu ba kra ba to gun na na bo to man bine kwa sen do ba temo ya ki ya na kan mi so ho do mar ko kon pin do ba te ba ba na ba we ba ni wo da ndo wi na ton ton ndi wi na to gundi wi dara we wi fara we wi do ba ba ge ba kro gu so ba do mar do ka ba we ba na ra fe de be han sin bo so yi me so ko wo sa ga wa do do ka mi me sa ma ki bo ba na mi kro be so yi bo ni mo da ndo go wura ko so ni wi se go te ma
3: ni gina etra mi ani ne ba ki ni bro adam ali na ka san ga jo mi so ko na ka ma to ja
6: FM Nottingham
0: ba sa meti gon ikire ba ma woka won ba ben kiruson si ma o ba wura bo ba wa bo meti ruko ma ke ota wura ntura mi gon meto ba ba be no kon mo ba ne ton daga yira ba mo mi gon mi ye ya ba ha mi gon maye mi piru ba ma de ba ben kiruson si ma o ba ki ge ho ge ne bu ke o son si mi to ben mi nga ma ben ge mi asina sa pa wi san o ke bi saga ne ro bu nge una na mo o to yara o gerwa u ne men na he ga sia asuma ba ga yira bo mo mi bu da ben gi ki hi pe indi ba bu wa bu ben kiruson si bu ma wure bu ben yi ha yi he ro nwe bu bi be sa me so ni pa ba nga ye ma o be meti gwe kire be ba sa nge be abu ko mi ga mi bu ko ma be yi pa bu na wa bu ga Gecko. In what Miss Sunsay, no son and sugar bear, no, see, I mean, though bag bed room, bed I get a baby by my kimble, a son or so, I make on my bag and diag big hour, though diag by them bim one do me, banesia, azuma baga, yira bago, my dia, cotonu, or me go a bogo be, bim one do be maria, bugane cobano by tea, and when a bam one, migia, yam bill saw by my donny, bim for 2 weeks we do caddy than to tell me, and when a bugay no, but my big go car, or what would danguna. In what Miss Summer, I know a son, so go bear no sea, men a me. Though Sanga da bar, so I see, can hear my co, I'm going ya can't din, don't worry, be with that ton bohetia, ton bobia, but the basero, co, I'm going to be poor bam, one noble tura, Messun ya seco, sinagia, yera can hit a qua, though being an omigo by Kereko ye. Kereko ya by ye, ma be bear bar, do a kagan so, bay tabby, but do a kagan so, me a kagay ya tea can, or ya be can, or he may ya qua, din din. Be shanani me hung anaga yeye banana babe wa ba yara baka dugo tro di uda inye yankwe babe nturo uden dia biwi tai pro bada baka sero kuwa inwa bade ne to ba nye dede ba ya kura dede yaka kuwa biben awio me se ya kuwa o baka ti kene keke ke, yaka be kene yada ya buroke he yada yaka kuwa ben awio inwa ya ma kuwa miki ya sana sugo be nosia Menami.
6: FM Nottingham.
0: République démocratique du Congo mbira gaba na ben da tora mi ko me bogo ko mi sum barate bogo ka te bura mi do mi nganu son ba ma barate na nde ko ya tu ya dere ya dowa ma ya nyam pro oturi mo he ma be bu ba mi ko de ton waguru be aba barate wa si mi ko to bani ya mi suru itagira yira bogo yesasie ko same so ni be ba wa mi ko nda bon mi ko nda tora em ngira ngira mi to bogo gina be sansan se mi sum bogo ka ti ne no sina barate mbirage ba mabara te wa mehumbugo kusina ka mehumbugo ko ba te tangunga dari ye kurokwa bo wabo yenge ko ye mbiruso ma de mbugo nana bu ko mehum bebe babaro mi bu wabo ka be begia ama mera mi ba ma doge ami bu goedoge de bem mege ya kwe de tusunu noba ine. To yese bebe bogo eko wiku answa gina be ibate ta andunya goe ne mbwado nge muna na mo. We mesi ya mwa amiku. Inisafu ya mabibu nkara nge muna na ya mwa amiku. Kama se ye ibate ta madinyanu nge muna na mo. To be kuroba gina mwa amiku maba kukaimu baneto. Be sonten diyagbi ga amiku nsuri to yugoko. Babu wa buka kome hum. Bada te tagoka be weri. In wa mesun sama e no sana so go be no sia mira mi yoga e besenda ba go min no kira mo so go ya sia wa bange ya sakwa no bande na e radio no sina ya kwa kade ma radio ka suti tira radio e ni ki gi ami ku mba na yi ba so wa pa ni ki mbera ge onwe ne buda bo sina pa ko yi ba da kono bogo ya wi sina bogo ne wi sia ra do mi ye ya kura mo ka yi ga de ra mo pro to ge tempo sina nu na eto yare mo domar kwa masabe no sia me so ma sabe no sia ma be meti ke osun si ogun ikirebe bane ba mu ami hega si awo buga be ngisro ma tire mure be ngiri ki hipe imberagia buwa bu ma be nkilo son si gisonge enke owura ro imberagia ma baki bu ke oko banana ba nyina to maya si ya emba dona mi ba ma pe bu na be so so ma sa ma be no si ya republique democratique du congo imberagia bane we he son dun ga bon barate e bola so aso be bogo se bu nyoro pa bu wa ben da tura mi kun bu ko mesum ye pro bogoka barate bura fugu fugu masama be no sia yira ko ya ye ke ba mbira gya toto gu ge ne gbagdizo we sasira mo be ka no sina kinu mo gru bai pro nyemia

tembi kro na su nyina bweyo na dan kwa won suru no bay nesin son itandi nga wi son no ba ti agire balutem bibu kro goguna de wi bwengani tusia sanu sanu subesende ma to yera.

0: Mbreke ka inge ka gibu melo si aslama ba bebe ibibumo maiki bu daru bu nke uko babanda pe me yure bu mugari ndebe ba daru bu parukwa ikabudo benke udite basukumu centre dar al quran al karim daru bu nke udite centre dar al quran al karim mbreke miata wa ke udite mima daru bu mere mira bara bibe sonsi buko pe me yure ba pe me gari ndebe ba daru bu parukwa centre dar al quran al karim migum Badurduke bubenke usoma turewa ndan kwa sibiti batre suru no ba nesin son no wundi menna bebe ibibumo ideika benisa damigun babuwa bubudaru bunke umbie sonsi sabe bagina ku ke okwa bi kayinsa bi pobu bekuwa ba mara arwa bi basa gina ku ba ke okwa ben centre dar al quran al karim migum banwe buliban bengina ku ntre sera giru nene bulletin de notier paban kayin amason ben sonra sisina mara buko ma ka buson siru ko sina ngwa ben sonra ka nune yare nkirin de gina ku benke odite mima yembiru buko bibe daru bun sonsi yemma san français melenti babu bere migum ba bibe banda ku daru bun gire bu yure pa banda ba ku français ngire bu yure nde men wine yembiru so bibe ba san ba batro ke udamu maba kinumo saka sa banda ne bu daru mu meri benke odite mi babu airu wuki asa gina kundi mena asibiti ka suma bu buko ku banda ne nde men ba done mo migum pa banda ke yesu nde men wine ambenke odite dar al quran al karim kasu agbembere kem pave yemo antro pave yeno yinogwe undi so aya gera wenno nge ogia kusuban sun so aye aye mo mia benke odite dar al quran al karim yawa koi makme ibu kankara su suwa itare o kamtia ne no bayiru nobu no bayiru no batia nobu yiru no baita 01 47 57 65 28 ngume kantia no ba ne nobu nobu ne ita no bayiru kam no ba ne 01 95 54 37 09 koi makme ike odite ndiete alfa zuberu zato inu susi kokme obe dabal kyan kirende me nuami ka centre dar al quran al karim subhan bibu gusun so ason si nwa baba ndaban pia buku ediri
1: bebe kin soro meri si atube ayira bebe kin soro meri si a igwasia nyinni iga usun so a paisa ben paro igugan bigia ibe son kwetba sokmo cfpp Eritin la nareko CSPP eritin la sonko ete mwa okra yirami benen temo. Iku duwaye gisonge batro suru noba nese son noba yiru yabogo benkon nonsu wikia buben soma ature. Akiwa a batro tim gwaba sokmon farmasi yen son rumeri dirun koran dugoba akia meri. Iki ikwa denuga don yara son romo basokmon pano sole yen bwen bakia meri yen son bakia meri ongome antelm paraboriki ye son bakia meri ye bakpuruwa barakomi bebe kum maiki undiano mbira gyanna mbira ga diano gwasie mbira ga diano ko iye ngba wukia tomba na nebu wani mi diano dui ye kpuru bara ye son siruko bebe maki inyina meri inyina gya ye unwi kperu kpuru iye numa sige na mamamama ben son koe tetakpere batu watu kabe mwa besan diano sa ye mo ye ngwasi abai ki meri idia gonu gwa ya diano ye unu tomba na dwebudi

0: Oh, masin weni. Mi aga son toro akporo noy son ra. Ana ma he, bana kwa se nga tura barangay.
1: Mweti ame ome, suru iru gira ami naka nen nyanu naminikun. Nen bibu nyanu, yenga ankwe, siya we ton bagara, ama son ome. Baki te bibe bu doge siya, baki nen tin doge, gina gu nyani ma.
0: Ama suko ome, mweti yen wama wahala nina nomo, masin yen bera gya.
1: Eh, yeni ya nyina ni. Ankwe akpa adwea.
0: Mina wamini na emagia gondanga masingi awa.
1: Wenti maya. Bengbereke minigun. Mia maya migun ka masingi awa. Anyenyange na wan. Migun ka masini dwe. Ye menua ki. Ka menua sa akpuro. Kwa yununku ame akin.

Begerendo go troji ugi obi abakpe ma mi digun pabu ka no sia ma biba nu manene ka gban ko ya bon adu nge won obo gun tin kan bu no pabu wa sa agitero atrata ntin danga sia asuma baga gire mi kun hem bara ro buwa bu eton bu meri apabu ma wa bu be san san sia mi hun bu gun gati nenu sine bade menna bebe sa e turai ma poro a bebe isa e bibuki ba awo e bibu moa do awa siga on dia ba be poro bebe nye ki nye mi hun ben Wadobu ne hembira gya to ido giren dugu turo jiro. Wabu wabu be hembara teme ya bama ge me momi kun. Dara gugu mo kwa hiya ya kama abogo eko. Yembiru soga mamo bune ada ura ma huhe nun son mehun. Hembara te taha wanwe siyo migu migu wan. Bogo nun bara te son mehun ya samba mwen. Nye memwa yesu na minigu mbebe bemba ekuro kana mo ida giren dugu turo jiro. Siya ire ha enton daga mi. We wisa giren dugu turo jiro ndete. We trugu jonata. We a trete nwa doke we a mane sube me nosia. We janji hasan uwa kongun ga mangua. We a kwe mamine boga nosia ma ba we na me. Ba we na we gmeri ya. Une amera mi ba na e gmeno. Atene son, atene yoga. Nyanganga sara mo atarata peti pari yoburu. Une ama we na e mera. Ya ha me gumwoga. Na kinera mi kumaya ha muka maya ga hebe kbiga tobiri. To une ye mko numa nube nyua. To ashe mera kan tamade na ye ba matan kuo ban he matan kuwe donu ne na ye mo une to une nwa wi ana awi na e gbena mi wo to ade aga e wura masin ya ga prate nuwa ana na nyina to anyema don aga be duo mo mi wo yi kun gito mi wi kun ga egun ho de ramo yen son be be be wi na e nge nye pro a ide iko kai ko me hun wigo ga no me wigo ga win na e wa ima na e mba ro nu awa wo mbugro wi ga be turugu delege wa se da ron disima wa ba de ogun ago ipin no sia radio no sina mi ko ipin ma hun ba ro ke me hun ma ko ipin ikankara ho so kankara ho pin aye ko itare ira kanga tia ine no ba yiro tia no ba ine ita ine tia tia an we si yiro 01 47 19 34 11 a ben bae kuro wi kana mo e wi so mi pa wi ga wi na e waya wi azi a gambare soda an kane suru ma ba wi ape ma mini pa ka no se ma wi te wi wi nki anu do do ga dora mo ye ga nu ya o ne agun diti nyenda no e ngongon fu ami kun foto nyenda no ga bono wi ka ye dora mo wi inferior me ho ma diti ti agun me foto ti a wi ka ye dora mo mo isu e sa ge kiro we ra aguru ge foto ga no ga iru ga bono wi ka ye dora mo me ho ma amo isu e kiro kinda wata ga wogura sugi sa ge mo ami kun foto nyenda iru sugi kiro da mo ne ga wogura me ho ma bo wi ra mo ami kun da foto e ne ga da wata Ambor kiroki, da wira wiga ye dora mo. Une we timati katon mo me timati konkon baga no kwe hokwe hwe foto no bae nega bono gia wan foto ogru gia ma wan. Me hwa ma antimati konkon kwe hokwe hwe yen ti akin yem foto ga damu na te ogia wan foto ga damu na wiru gia ma wan. Spaghetti katon wan amikon foto no bae te aga bono wiga dora mo. A spaghetti ti akin da wataga no wa. Pa me da buki ya wan amikon yen katon foto no bae te aga damu na watawa. Ama yen ti akin da wira agula. Me hwa ma wure mbulu sagi wan ami wiye dora mo. Foto yen da ti aga bono anwure mbulu ti aki da wiru ka no me wiwi ngani kpuro me na wigo esura miku widora mo anga sai ko awangi awa anga ma adwe me no wendan adwe adanka wanyenu nene ude te wima ayasan si peswa atrata ba kpuro wigo na peti pari yoburu dia peti pari yoburu mi wigo na masin awara nswa amigu me awara wonga ae no amigu wi david pene kore nde deru to be kpuro kwe kpen na wima migia sai sho We baba agba me usan me sone somo sa sori gende ka yuba sofe sa sori ndi na siro afisu we ma san portable somo me sori gende ka ma se we zinabu me yuba nkro sori mi bi baba beto e mo basi e ba ne be be ni ko ti do ga bi print ti do ma kwa ka kro amro we ba soma do do ga kwa po san me so we inu so ga be win kro ma sura yi ge ba ko mo mi ba be kiro wa ba ne sori ngira ngira be ga kiro be ga ne o be ga bi mero kan ta pa am ba ka bo be si a ba go gi osugo panto hi gi o wa gi osugo gi o pro basi again ke de ba pompi hing bi go son be pro sugaro basi again ke wala anton dro ton kro be be na mi pro be ga bi me o so fa be pro sori o ba be ben kirwa go agun so fa baba ma be ben gon kon ke ma na si o de tem bi go son be pro wala be ga be so rasida ko ni ngurun ton be pro wala basi again ke idi so fa bi go son be pro sugaro gya ka sabi boro boherun girangira sori o basi ya gado kada we musamane
gao kara we musame ba wa witi se agenge wimbo heten gira ngira sori yo ya mi no be mbai probe mu ya guson kore nyo koro wara ngo pa ndi kama he we bro daman dro me sa wara ndi kama he bro sabi waro sa ma wara mindi ka valentin me garo kan no be ba beto mo basi on ba ne ba be kiri wa sa me so ba ga dafia ngo e michel ba ka be we ngoro mo garo kan no be be dai ko e kon kin mi ai di ngo ma de no kro mro ba so ma do do ga kwa go e pi ga gi pro yo ka e be ba fo mo ba ne ino sabi o gan ne wimbo heron gira ngira wara ngwa kwa aba siyara sima maane kredi doro ka wimbo run tombo kuro wara aba mabebe bure ya run kuro waka wimbo son kuro basi ya gen gen ya mde basumanu kuro wame were mwaka bekinu mehwa mabe alaye sime koro wame ka wimbo he kuro bobo aba siyara salama tu beru mani ka wimbo run tombo kuro wara kama he gunu sabi bagiri wara ame kumba mabe nombure gunu sabi kora akimu mani wara ame basi ya gen gen kama he sabi dugu wose go me ka wimbo kuro wara abega bekinu Bros man mani ka winkuro wara amigun kakman nume. Ba ma abe numbure ya garon sinabannu gya. Ta unkuro mani garon sinabannu mika hawa u garon sinabannu. Ala ale du karimu ka wimbo hekuro basi ya gen gen wara. Kama filime garon sinabannu

0: Toto, ina se atabe mbano diya ya tura wami dede te so guwa ya nsora ya kura yembi yawe. Saso kumo demi final. Yesu asora ya zuma baka yeni sinanu ntoru suru nobe tanso inda nobe kaita. Yen yukan koba ne dede be keru poko gibu ka guwa nkpe dire mbano te so bu. Bago dwe bu du ina se atabe mbano te ye baka miya. Tombe bako konan dwe bi ko bura bura ntona. Yirawi uru mugu mbano diya empe hidan kanyi ben tombe ba mbano diya ekpari baka kwe radio no sinamini boga bagi hoba ntaka agibu no siya yon kurabuka durabun dase nina ke ngege gan tombu da igibu wodura konduragu sikuro subo woka aguru gibu konu sere kaminti kuronde hei bengbereke bebe ira banon buraka ika beno edi siya ikosi kasuo indra wete neni ba banon yon dubu buwa busa ya do imbane ekonomia kwa siya yara beno yisonwa yisonwa beda so buragibu indra wete neni bede beno edi siya yina siya tabe mbano tasu baka yerumi demi fina ya turami yeso dani bano teha wuti akin kadaso bura pate sasa sese ya kutuka ngotu unya sudasu wabe kekoko mbano tasu be kagua nkpedire gibe be mwi ntaro yoko suye dab nukira we sano kiro bane aguka sano danyami banu nkara asino nyino se be daso bura gibu be abaka garimo nengi madi abano mbano yitusia ka nanaye ku aguma kadu nanaye gibu ngurusoni ambo yina siya tabe mbano teha uye baka rumi tetawa dain swa gemi suda suwa tombe wintara go suwe da mkira
1: blowi guru gani tiyo uga hami kamyan siya kawit tombe ba bwen gani swa jie kamyon tombe ba kwe maesa no siya mini buka kamyan kanyin kere gani tomu no siya wafia we bram buramo mdo kwa siya azuma baka fatro wosu no baka tini swa wame ye so tina ibi tari ya buko me bram yosu vye kamyon kere o yiga wa bwen kima oba agbadatu ba amigumi baba ne bram yosu so, amigumi kaha amigumi tewi tina ili siye buko so kati yoka kia gyeso ye ili siya buko so amigumi mdo kwa siya azuma baka fatro wosu no baka tini swa wame amigumi ye so tina ili siye ye koba ne dede bela bela buko he nyinara beka me mbega guro on vizagibu beka nige vya tagigu beka buko kwenye

0: bagin peru pada handi dia basrem ada bang peru kami ana handi yo yo wo gani basrem peru dia urim bisa handi wena nu kwa kwa no tiani ni kanu kusangu kwa kanu ukabengi mutruka tu tone gibu no tia bagengi kwa swa ba kwa swa teu kwa swa gani mato kwa swa dugini drawi yo kuma wo sigan go be no tia yo kuma wo siga umba wa ku serbo amigumi ito alami yeri patro won suno bata ti so wa amigo ni so yenda no ka yiru dia urim umaga seru ko wi usiga uko atazo won wene ko se nuswa wi ngura mafi basi gumpa unda kwa sia azuma kwa ka basi won su ne bata si so ayu so tena yiru seri yen son ye bulu ko ba wu dede ye bugo wi dio kuma usiga sigul ko ti ore wi nyero suga no afo genki sigulo ya bate ore ba ko no sia mo ndo ma sa bubo ti kwa ya won musa dama aga wa be ko mu so wo ro bate ko no sia ko to ni je be wu wi yaru yari mani wi ma ga wa mani sa sigatagia yaru ma yari aga wa mani sigata bate ko no sia mo ila ma ha wi alfa audum alasan ni wi alfa audu alasan wi ma ga wa sigai moro bate ko no wo sigai ko no sia mo ba ba sa mani wi ba ba sa ma ma tu wi ma ga wa poro dia bate ko no sia mo sa ma ta don soro wa ta ta ga wa jiwi wo sigai ko no ila ha mi ko alfa teru mbuero pe bere bate ko no sia ma wi ngi wi o su ko mo dio kuma wo siga ti ore o ma be mo abe wo ida sa wi alai wo sinem wi alai wo sinem mani wi ma ga wa mi ko mi ta me bon pop no pa ta ko no sia a ja ban ko mani wi ma ga wa ga me bon pop no pa ta ko wa ko e no kura pa ti na mo ni wi ma ga wa ga me bon ti ore wo ya pa ta ko wo siga ko no sia mo la ma ti kiru ni wi ma ga wa de wo pa ta ko no sia ibi ya mani ya ra ga pa ta ko no sia wi wo mo ku adama adamu da wito mukulu pata bo no se o tuma pa o wu ipagu moro mani ipaga wa mi era nkuri o pata bo no se o ma ati ba ti mi ga bo be na o ya o don ya o dun yo ti da wito mukulu era nkuri o pata bo ga ko e no ika ma sa wi age yele ma mani ku ka ha mi me su ku bo gbe gbe ro wa age yele ma pata bo no se o mo o den ki ba su mo yo kuma o siga ni o re o ma wa kusere kwa amigo miki son alami si yeni patro wansu no bata si yeso awa amigo yeso yenda no ga ilu yeso hon geri umaga tayeru ko uko wa tayaso wa mwene wikula maki bansu kumpa ndo mkwa siya azuma paka patro wansu no bata si yeso awa amigo yeso hon tena ilu tayari ya buko uwi wosiga nsiku ko neoleo uwi nyeno wa usuga nwa pro benje siku no siya bata wewe babu no siya mo umbe masabu kopi kwa ya tete ya ikaha satu baji mpuheru kwa taro kwa uwi jwa patule adama mpuheru ero kamena handi ka we wo gani masaram kuzero tore mpita handi kuhena nukwe maepa no seami ni kanugu sangu pakano wabengi buturu katoto leki unu osia wabengi kawasuwa pa kawasuwa teu kawasuwa tuani maka wasuwa tuge rawi diwa kuma usika ngobe no osia diwa kuma usika umba nwa usere kwa mibu miti son alami ziri maturo wansu nipa itati yesu hawa amilingu mi yesu wangenda no ka yiru nyoreo umaga teru ku we usika uku watayaso wa uonwene we mkula ma basi kumpa tao mkwa siya azuma paka patule wonsu nipa itati yesu hawa yesu wangenda no ka ita ye mbulu kwa aguru ya koko we diwa kunu diwa kuma usika nsiguru ku nyoreo kate we ba kono siya mo umpe masabu koki kwaya kwa kama adam polisa aga makwa karago tali wangwe kwa ipa ajiwa miku miku pata kwa no siya mo upele mani lima kama bebo mpesa pata kwa no siya o mele mani bebo mpesa siya pata kwa no patule vetele lima kama sinanedi ya pata kwa we wosika ngo no siya mo we woruni lima kama poko mpulo pata kwa no siya kwa onto mpulo nidi ya poko mpulo kia u pata kwa mpulo no siya mo ya alumani lima kama dario kwa wisto mpulo pata kwa wosika ngo no ya yo sedu pata lima kama bwantan pata kia pata kwa no mwa alumani lima kama kero mwore paro pata kwa no siya mo kunu tiedu mani lima kama wore maro pata kwa kwa no siya mabe unjiri basu kumo wosika umabe wa tionro beo kuyon kasu lima kama wore kia pata kwa no siya kwa kwa ni lima kama kero mwore ta buya ta kwa mjia pata kwa no kare mnino mani lima kama mikumi kero mwore ta kwa mikumi kahewe tegusuno ni madawa kero kunguru ya pata ya kuru kata beno siwa mabibu wengi yu basumo wosi katia ureo umabu mwao ya hii kongi mani ni madawa kero mwore ya mwero kata kwa wino siya muu toko mdro mani ni madawa pwente wengi lo kuza hao kata kwa wano kata weba kwa wino siya muu bebe na wikiro inye basumo yu kuma wosi ka uka hapa sinda mwa siya ureo mingu wame wano siya wamibu mi usikeru kwa wamibu mi kisuma alamizi yeri batulo mwonsu no kata siya suwa wamibu mi yesu wangenda no kairu yen son gere uma ga tere ko wi wo fi ga ko ta ya so won wele dede wi ngura ma ti ba ti kupa nda on kwa ti azuma ba ga ba tro won so no ba ta di so am ligu mi di so yin da no ga ita yen bulu ko ba guru ya bo wo si da ti ko ti ore o to ga no a pro ge ni so no ya ka ta we ba ko no ti mo no ko yu wa ti polo ba ti ba ga no ti mo na u ge yin na o ge bu hera te ye o no to ga no a u ge ge ni so no ti o
1: Yesa ya rogu sem busero sa fo mure ndi bio morun busero sa fo mure bio monu ndi mama shari sumano busero sa fo mure ndi kase saka adamu zenabu busero sa sigin kumbaru ndi bela tura sanu sanu bugare gibu tura tutore gibu nosia mebengi do tote saka adamu fo mure ya yesu no wi seru kwa fo mure azuma baga sonu batore sonu bai ta se ni so yen datia wi won wene ka okra no bu katia se so mi bo wi waru ton dogewu bo wi saka adamu fo mure ya yesu no ngon waru sangiru kwa ben kwa sia azuma baga sonu Batole suru nabai tasa ene nso enda nobu kaita Nkwa ye siziru asiti Batole suru nabai tasa ene nso enda nobu kane Po wingom adua Kagwa yiru menabu weko Fomburi yao Ye nso hon koba yiru dede So hon koba yiru dede Yaba ube adua yeko Fomburi yao Yawa kwa na bekboro Buga be fomburi ya yesu nom Gwa yiru ka adua ye Nonsi yao Wen fosu no tuko sari Fomburi yesu nome segi Pena baka nonsi yao Babe wem Ya yesu nom Warobe tonduge ya Tabe garadimo Binen kiyoba kanijiyan Kiyoba mpridami Aka wansa ulio Bawenti Fomburi ya yesu nom Waro nonsi yao Buga ite Fosu nangaro Pena baka adua ye nonsi yao Sigo suno Fombu kwa sigo paro banu waru no siamo ya ba sa guba gi mbusiru fonero ka biwa poro babe wisa ga damu fomure yesu no waru no siamo sabe fogi sonmo urun yasu kuri ya konro garadimo gezban taka anga ni gisagaro bawanti waru ge no siamo adisa rai salifu ngomini gezban taka o bawanti waru ge no siamo garadimo wasan gembiriro arai kora sumaira sokao dakuru dirige fonero Bawanti waro ge no siamo. Tae bwe bwe, sero, gingire, gezban taka o. Sina saka rogi, tere kikiro. Bek, bro, inye bebe no siamo mebe ngi saka adam. Fomure ya resu no wi sero kwa fomure ya azuma baga sonu. Batole suru no bai tase ene sonye na tia. Wi mwon wene, ka okra no bu katia se iso bebe wen waro tonduge yu. Bo wi saka adam fomure ya resu no ngon waro sangiru kwa bale mkwa sia. Azuma baga sonu. Batole suru no bai tase ene sonye na no bu kaita. Mkwa ye siziru asimiti. Batole suru no bai tase ene sonye na no bu kane yen sozo nkoba yiru dede bo wewin adua kago yiru mena buweko fomure yao ya masa tonkro dugeribu babebe kara adama tondro dugeribu babebe mara kanuma yiru wo ya rogi se mbusero sa fomure ndi biwa moru mbusero sa fomure mbiwa monu ndi mama sabi sumano mbusero sa fomure ndi kase saka adamu zinabu mbusero sa sigin kumbaro ndi bila kuya no meru se dwebare ben giba dabi ya kuya no meru se buwabe gibu tukwa tule gibu nosia meben ndo tokote saka adamu ya fomure ya yesu no wi sero kwa fomure yo azuma baga sonu batole suru no baita se ene so ena tia wi mwon wene ka okra no bu katia se iso mi bobe win waru tonduge yo bo wi fomure ya yesu no ngon waru sangiru kwa bero nkwa sia azuma baga sonu batole suru no baita se ene so ena no bu kaita nkwa ye siziru asibiti batole suru no baita se ene so ena no bu kane bobe win go yiru ka adua mena buweko so hon koba yiru dede fomure yo ya wakwe nbe bro bukabe no siya me asibiti koba yi so hon koba yiru dede ya wobe fomure ya yesu non adua ka goa ilo mena buku wwe musa sini seron tekuwa kwele buka nungo ite no siyamo barakura kenekuwa banu adua ye no siyamo nyire sinandendi ya diao kwele kwa fomure ya yesu non goa ite no ya yesu non sigigi banu goa kwete no siyamo ya yesu non fombuko gi ya yesu non seru gi ya yesu non soka gi tumen ya yesu non bekboro ba mena ba no siyame unkuwa siya azuma baga batole suru no ba itase ene nso enda no ka ita ya bo ube fomure ya yesu non goa warun sagiru kwe Ya masa kugosiru mbuseru Sinande ngoro baani waka bimawa Kuro bawe waruge no siyamo Arai kora sumaira Bawanti waruge no siyamo Arai tokora kusule fonsa garo pera wanti bagarun gopete no semo ya esuno sende waligi ya esuno wasa so asaogi baba promen na ba no semo as mbe kwa switchi so hon ko ba hiru dede ya obi fombure ya esuno adua ka go hiru mena bube ko sabi toko fonsa garo barun ara wa fonsa garo bioti ro ba wanti adua ka gopete no semo o adamu pompi fonsa ga tete so ba wanti fombure ya esuno adua ka gopero no semo o dauda wasan tubure siko babuwa be pro inyeme babe no se me bengi do tokote saga adam fombure ya yesu no wi se ko fombure azuma baga sonu batore suru no bai ta se ni so en atia wi won wene ka okura no bu kati ase so me bo wi won ro ton dugi wo bo yi fombure ya yesu no ngo woru saga ko ba en kwasi a azuma baga sonu batore suru no bai ta se ni so en da no bu kaita yesu jiru asiti batore suru no bai ta se ni so en da no bu kanne bo bo wi ye nko ba yiru dede ya bo wi ngo piru ka dua me na buweko fombure oya ya ma besa ton kro dugiru babe karawo adama ton dro dugiru babe mara ka numa yiru ba ma be gobi goda me o sogi anu a ku wengi nsigo no si ya
0: sugo suno bone ti kon buero sa ba tambundu ndi ka ba e dugun buero sa ba tambundu ndi ya bure dugun go kunji ka ba he ti suno musa gogunre sa ba bundi de ba pe ma e so mun no sina mi ni bu ba to bi pa bu si ya mi ba ga bengi sugo sugo bone mo sin kuro si go ku ba tambundu wo ira ba pe ma mi bu ga tambo to ya ba e ma yu so go me duero de ba to bra ba ba si ya o sani Ila ba to mundu won ba ga ku kuro to le to ra de ga kon kun de ba si ma sa wa agendi de ga kon kun ba ba to ba ya de ba na sa su ga yen di puro pe to ra de ga kon kun kan ta pa ri wo puro ba ngo su ni de ba na sa ba kon kun di de ga kon kun to le to ra to to ba bon bra ngo di ba be go duare pe de puro de to ra ya de be si ma sa ba kon di to le to ra go gun un pa ga yen wi de ba si o ba ta le ba si re bere kwa tabi tobra tabun pae gure gibo bega sabro bega kompion subu pantori gibo tabi tobra bebe si masa amigan di kuro tabi tobra kajiri shuri kajiri were bebe si amin di kuro iga mohen kwa hansi kude da bata mundu wo te kuro ba mena bata wa ya tabi kogo go jine si ya shuri nye ta gibo kuro tabi tobra peki kari gibo kuro tabi tobra kamabu gibo tabi tobra ke somba de in pae ayon gure tabi si wapaka kibone na bata mundu wo kuro mena bata wa ya tete wii si wo siyon kwane si pa ba ton bundu gundi kama wi ta edugo ba ton bundu gundi kasla gune to ungu kurundi ka wi musa gogune ta ba gun dia ba me na ba ta ka je ga tera ba yi ra ha dugo kenne gun ba ga yun wi kuro ta be sora ba gun ga duro gi kuro to ba si wa ba da ba si gune ku a ka ba na ba to ba ta be sora ba gun dia dia gi bu ya bo du a yi ba ga kun kun ba be si ma ka ba na ba si gune so he ga ten ka ba ma na ba to be mo ta ku a patra de kwa kwa me ya ba gum ba do gi bu kuro to ba si ma sa mi gan di ka be to ra ya ra gi bu ta ga kun kun ta ga sa ma ka de se ge ya gi bu ba to ba ya ba si me ne i mo ne ko si gun ko ba ta mun ju wo ko gun we pa ga yon we ko ba to ra mo se gi bu kuro ba ba to ra to ba si ma ta bu ri bu en di to be to ra be ga so wo be ga kun kun ba gum ka gi bu kuro ba ba to ra be ga so wo be ga kun kun ta ne in gu ma wa in gu di ko he na ya di ko ya suna ka ko pa ho kana kama run pa da yan gure pro ko be men na ba to ra de ba se ba ka ga men di tan bi duare ya ba la pro men na ba to ra de ga fin ta ka te wuru ko ba ya bebo wura ma ba to mun du so tan ba ke ba ko ko ba do ni ya ko ba ta ke ba ke ba ni ko ga de pro ba mi to ko ni ni sia ma yu so mo ma be duero ka de su ga ge bo to ba run pa da yan gure de pro ko be to ba jin jin ku so ko su won ta ba ga do be ne den ka ga ta yowa ta ba tambun du biandi lemi
2: da parun durakini ma parun burakini am faki ka music bakini no sino kana wikeme
3: efe no sina ne radio mwe radio bese profe radio
4: efe no sina busi kenu radio sane so adagi
2: ma parun

nosina yera tombu la ba ife yake yera tombu ke osuhi yera ma tombu wo nosie yera ma de behengun tombu be ngun sa da bokinya yeso na engalika

0: Ikiya nya ya. Oh. Bada gbiro be ndien ba mo plo. Oh. Bagula ma.
1: To.
0: Bana ba kogo nwe. Kogo mo keke. Kogo gbo ge ba ba edugo otugo kokoro so.
1: Kogo.
0: Mo ni mo ada gbo gbo nsuba nne.
2: Anna.
0: Mo ba wishi mi.
1: To.
0: Kogo bunwa. Nya ya guda.
1: Oh.
0: Ha, nyanga nshara me.
1: Nyanga nshara ma.
0: Gbe ko we gan tugo kokoro e kuma me kumi.
1: Kogo wa bi.
0: Kogo deye.
1: Beba.
0: Nya ya.
1: Oh.
0: Kadaga bi ude ma windi kono gane wani kashikia
2: anama
0: wani kashikia wani kashikia
1: bolege
0: giro yego begije
1: oh
0: ne ya bi uga duga kula oda bi bandi kono ogun ga bi ya di kono mi
1: oh
0: unene ya iya gogo mo

Sanga kwa ulo, tabi buruga itare kulekwa iya dema de yo sanga.
Bagua kagwa na mwe o sei. Ya dai bukan kuro.